0: jox rek mbolem tubarkala sa pays way jox mbolem talibi tubarkala kan mi ngi nonu seigne modou kayel ma ngay bekk tani mu kante tubarkala jere jef nuyu ma yaay boy deng ngi ko nuyu ba diko ziar diko ñaan jam ak mbolem mbokk yi bay xel ci diwani tindo di han ñaar wu ci karaje bu ko tur ci karaje bu ko tur yem sama foras bala tindo di nga dekk sama tawla ma mbal wala ci digeenti bi lañu wax
1: def ko wusulo muy jalle ñoñam

matan ga marar yam wamba keron muso keron wanya rasuna matan ga maryam wapya ku masnan wa sunyam nan wa fi kufam nan gejel ga maryam motam tamanu.

0: kunun bu dehratul ustaq salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di dégglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

te déggu dematal wëllëre. Waaw, loolu moom xam nga ne baax na lool ci kuy dem. Mooy sooy jug di dem sëb tukki wa rafqa wa hiya ikhwanu lahum himamun ma'a al-wafa'i bi sidqi fil akhawati. Neena sëñ bi neena ay àndandoo te ñoo di ay bokk yoo xam ne dañuy am ité yu kawe te dëggu di matal wëllëre. Loolu mooy fukkeel bi. Mbokk yi loolu lu am solo la. Kon fukk yooyu la sëriñ bi limoon ci ku jëm ci yàlla subhanahu wa ta'ala, te mooy boromak na mel, te mooy al muridu bi bëgg a yegg ci yàlla. Sëriñ bi daf ne woon yii mooy yub. Xam nga ne ba mu la tuddalee fal maqsuudu, te mooy jubluwaay. Fal maqsuudu nga xay mooy ba ci njëkk aji njëkk ci am mooy moo di am mooy ak jublu, te mooy bëgg a dem. Xam nga lam ca teg mooy nga xay nee na munta nga la ca tegu mooy min ha dalilun ka sayxu sil fa taati, mooy ñaareel ba mooy ab tegtal, te mooy sëriñ bu amu ak ubbeeku. Ndax ab sëriñ mënta ñàkk, yow rek boo demee wuurut. Ndax li ba ne ci yoon yi daa bari, day teqatalee ka doge ay agresseur ki addu kalfeek lu nee ngi fi. Kon mënta ñàkk nga am koo xam ne moo lay tegtal yoon wi, na nga cay doxee ak na nga cay demee, moo lay tax a yegg. Kon kooku mooy ab sëriñ. Sëriñ wax ko min ha dalilun ka cheikhi si fa taati. Waaye bii sëriñ bi amee ay mel ne mënta ñàkk wa saadu huwa taqwa, mooy ab yóbbalte mooy ragal yàlla. Mënta ñàkk de, waaye gannaaw ragal yàlla git mënta ñàkk nga am ngànnaay. Nag loo xëy da nga koy gànnaayoo ngànnaay loolu nag mooy lan? Mooy am jàpp di takkoog làpp. Waaye gannaaw bi nga amee li ba noppi mënta ñàkk nga am li ñuy tuddee ab làmp di ko niite, te moola mooy askaar yi, te mooy tudd yàlla yi. La ci jiitu mooy alquran. Leneen loo cay teg nga teg ko ci moo xam xasida la, moo xam turu yàlla la noonu rek kum doon ci turu yàlla yi. Te it kilifa gi mën na am moo la koy jox, wax la ca la nga koy liggéey, waxtu wu ne ak na nga koy liggéeyee. Waqafu boo defee sa waqafu alquran la nga koy war a toftal. Soo defee say nawafila ba pare la nga koy war a toftal. Kon askaar yooyu kon mooy tam da cee bokk, te mooy làmp bi. Waaye it waxoon na li ñuy tuddee al mataya, te mooy warwaay. War ndax du lépp lees mën a dox, waaye ay diggante yooyu da ngay war. Loolu nag boobaa itte lay doon yu kawe rek. Talibé bi day am itte yu kawe rek moom murid bi bëggee yegg ci yàlla. Waaye gannaaw loolu it dafa am li ñuy tuddee al hukaasu, ñu di ko tuddee aw yert. Bi haj si wal hisaami lada ahli tariqa hasmu bi bil xaqiqaati. Loolu daa baax lool ci kuy dem mooy aw yet, te moo di lott ak aajowo sunu borom. Ndax fa nga nekk foqaraaw, maanaam nga aajowo sunu borom rek laa bëgg a wax. Fa nga lott ndax yàlla doo ko jaay jom. Te kuy dem ku jëm ci koo xam ne daa bari la lool, da ngaa war a feeñal ak lott, feeñal ak tëli, feeñal ak manadi. Waaye loole nag téewul nag léppit nga boole ko nag sag laxasaay gu dëgër ak laxasaay. Te laxasaay yi mi ngi ci jub dogu ci lan? Ci dëgg-dëgg yi. Waaw, waa hisaamu la da ahli tariqa waaye xasmu mi xaqiqat. Waxuñu laxasaay yii nga xam ne laxasaay googu rek bu la neexee wut der gu toll ne sàmbar yeru kab yoo rek rangoo ko di xóotar ak moom, di incarné ak murit ak nangam, te loo dunde képp ngay wut ab dóorkat rek lay doon. Ñu gën a wax dóorkat, maanaam ab naxekat. Der gi mu yor di mu ko yor yëpp di wane positif du dara, waaye ab naxekat la. Loolu xam nga ni bari ci léegi yëf yi, ñii kaalaw, ñii takki maxtu, ñii takk der, ñii te dara ñoru leen ci ab dóorkat dóorwaay rek lañ koy. Moo tax yooyu yëpp yu ay signe yu amoon solo la ci yoon wi, waaye dañ koo yàq. Théâtre kat yi koy sol léegi, mbëri làmb yi, feccikat yi. Waaw, da ngay fekk koo xëye am ndagar wale kat bu soloo ba ne sugg da nga naan waajaa ngi. Léegi yooyu moo tax kon yëpp fexe ba fekk kon ay nit di ko mandargawoo muy

0: ande ko am solo yi wane ak waye lepp legi dañ ko yak waaw kay ko xey jahil murakkabul jahli lay don jahil murakkabul jahli manam rir ba nop manam rir mom dal doyna war kon
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: ba ci top moy wamin lawasi min hajjuha te moy aw yoon yoon wowo moy sharia xam nga ne yoon mom seigne touba def ni e fil badi wa khair ndax yoon mom ken mudul ni ken ko wako xoli ci yoonu adina sax da ngay xam ni yoon mom mëno ko wacc ben yoon ndax sa so xeye di dem mo xam ci sa keur sa bir keur sax da nga fa am nga fa am yoon waye bo genn sa buntu keur aw yoon ngay jaar yoon wowo nak dem ak dik la waye amul fu mu wara yam fudut fa nga jëm kon yoonu yalla non la may seigne touba ne fil khaya fi badi wal khaya ba ci top nak moy lim waxone legi te moy waruf khatun wa ya ikhwan lahum imamun ma al wafa bi shiqi wa fil akhawat te ñoo di ay bok yo xamni ay andado te ñoo di ay bok yo xamne dañuy ame itte yu kawé téré ko matalo te deggu te matal wëleur ndax yoyu bu fekke amul rek do dem amoy andalo amoy bok yo bokal pass amo ñi nga bok yo amuñu matal wëleuri amuñu deggu ah wala bari wuñ ñor kon bok yi fukk yoyu mom la Seigne Touba waxol ni ku jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fokam dadi wax nak ne la wa kullu min jumlati sadati suratabin yakfi al marida maridan zal khawayat kullun min al khawmi shaykhun alimun warihun minhum rabbin bil askari wal halati nah kullu khair kullu khabirun bi adwa'i khulubi ma'a yakfi al marida an wa hasa khawati legi nak ganaw bim la waxe fuk yi ngi wara jaar ba egg biñu egge nak bañ eggé ci yalla nak légui sifa yi mo daye ci ñom sifa yi le señ bi wax biñu eggé biñu jëlé fukk yi yalla fa ndoko ba yegg bañ wuur ni egg nañ seen borom sa sirk moy légui sifa yi lañ am sifa yi ba ci ñëk moy wu kullu min jumlati sadat suratab suratabit lolu doyna sifa de doyna melo de yak fil murida marida sal khawayat fañ jaar nak ko ba jaar takban waye am nañ lu kenn amut seigne touba neena sang yoyu ku ci nek borom dara jala te dana mëna fegal mourid bi seytane sobew dana mëna fegal mourid bi seytane sobon seytane sobon sobew so seytane sobew naw bañ jaaré ci yoon wowo ba yegg ci fukk yi nga xamné mom lañ yobulo ba ñu yeggé ci yalla subhanahu wa ta'ala moy seigne touba neena wa kullu min jumlati sadati suratabin yak fil murida marida dañuy fegal talib seytane yey borom bewte naw ndax lool rek la seigne bi ne dedet kullu min al khawmi shaykhun alimun warion minhum rabbin bil askari wal alati ndax fañ jaar ba yegg bañ yeggé sëriké bañ ëndalé rek loolu la moy sëriké bi moy bi moy sang yoyu ku ci nek borom dara jara té da nga mëna fégal mourid bi seytane subew té da nga doon sëriñ bu xam bu samonté mom ñooñu kulul min al khawm képp ci yoy ya gaay képp ci yoy ya la gaay té lay doon sëriñ bu samonté lay doon amna ci ñoom kuy yar ci ay sikar ak melo nga xay mom bo ñëwé ki loolu lay yaré minhum rabbin bil askari wal halat ci sikar ak melo sikar nak moy ni mako waxé mo xam da lay sakal ab lim ci alquran mo xam da la koy jaaral ci khasside yi lu melne mo xam ban khasside la la jox ndax yow jaliwatu day xol ba gën ci yow jalibatu la la jox wala mom ta bo ne ci lekki dang ci am digal wala mafatihul bisri la la jox wala muqaddimatul khidma la la jox wala lan la ci bir khasside yi nga xay mom xam na ni yow ci tarbiya gi mu la wara tarbiya bi nga demé ci médecin bi bam consulter la da la binal ordonnance tax lutax yow dafa xam sa fièvre peut-être da nga am fièvre sucre wala nga am yenen maladie chronique yo xamné gis nako hypertension wala da nga amé peut-être mo xam bu mu don ci fièvre yi rek momit bo ñëwé non askar yi non la ci du ciégi rek da ngay xol xassi dégal neex nga xey yor ko nek ak mom ci auto yek fune nga la ci ak mom jang na ko nangum lim nangam nangam dedet lolou risque la baxut wour waye da ngay jaar ci mom mu la jang ko nangam yor wala jang ko ben yor wala sax jox ko def ko ay xaj xam nga ne am na ño xamne dañ lay wax ab buntu ci muqaddimatul khidma wala lu mel non kon serign bi neena منهم امنا كي نيوم مرب اب يركات واي بي اسكار والهالات كي اي سكر اكي ملو موم تي لا لاي تربيا غا خاي موم فوفو موي تخصصم سبيسياليسم موي مانام فوفو موي تخصصم مانام فوفو لا ميرم جيم خمنا صاح جينيراليست دومبول مانا ديم ما نيك جينيراليست واي نك دا فا ام داي ام اي تخصص لغي نك با فو جوغي مانغا ديم با spécialiste bu yag nga nek te général sax yobut ndax bu lay ci walu médecine tay ki day nek cardio ki nek sénocologue ki nek kan ko ak fiki légui nak batay ci bir askar yi mo la minhum raqib bi halin wahda abad minhum raqib muraqib minhum rabbin muraqib bil isarat ci bir façon yarin wa serign bi ne la serign ci dañu woté kon yarin yi ak ni ñi yaré day woté xam nga wax na la amna ci ñoom koy yar ci ay sikar ak melo amna ci ñoom koy yégué ci wérna melo ci wérna melo faaw nga xay mom wérna wo rek la yor waye mom ci la lay yégué waaw wérna melo منهم رق بها للوعدها كاب فقط ممكن لي وين منهم رق منهم رب مرق بالإزارة إزاراتي أمشي كونك أمشي نوم كي يار ديجي كأي جنجو كأي جنجو خم جاني نتلين نسرين بي أمنا كأني كمانجي wax nañu señ bi ab juñjam da ko juñ rek ki dindi lu melne ab ak way mo cara yegi rek bam ko dindi lo rek bam ko dindé cala mbiram di soté lol moy isarat waw lay juñji na la nangam ak nangam rek wax juñji lu am solo la moy bu lay ku deg yalla nay ku deg juñju waye dañ lay juñju hein lawla isaratun pour won djunjie la fahima la fahima imaratun kalama ab won djunjie rek ak joxagn yi kon mbami dañuy deg soni wax kon djunjul am solo la degub djunjit lu am solo la djunjou am solo way degub djunjit am solo wa kon manta ñak kon yoyu moy lenn ci ay melo serign bi ne la kullu khabirun bi adwa'il khulub ma yakfi al murid anwa' saqawat moy batay ki serign soosu gëna bañ yegge ci yalla ku ci nek day xam lo raggi xoli ko ci nek day xam lol ragal xol yépp di mëna fégal mourid yi xéeti téxéel yi ragal xol yooyu nag nim koy xamee ci lay jaar ba dindiku ci yow kii daa soxor wala mu iñaan wala mu siis wala mu fiir wala mu bañ ko baax wala mu nay yooyee lu ne ci nag mu xool comprimé bi la bi koy faj ci yow dana wala ñii ñu leen di yalwaanloo ñii ñu leen di laaj seen alal ñii dañ leen di yóbbu ci àll bu xonk sooy ndax lu tax mooy seen mbir ci bëgg àddina fee ñi ngi ci taax yi duñ dem ndax seen xol yi ci àddina rek la lab ak bëgg àddi ak bëggug ciwte te ku bëgg a siiw te boo ko bëggee génne ci yow da nga koy giimal giimal mooy yóbbu ko fu wét gisul déggul xamul dara am kumpaloo umpule lu bari loolu nag ñoom loolu noonu lañ koy xamee moo tax kullu xabirun bi aswaa'il xulubi maa wala maan yak fil muridina anwaahi saqawaat mawlaayi xaadim rasul nee na ñii mooy ku ci nekk day xam lool ragi xol yi yépp di mën a fegal murid yi xeeti texeel yi waaw an waxu saqawaat nga xam ne mboolem xeeti texeel yi rek ñoom dañ koy xam ba mën la koo moytuloo kenn ku ne bunt bi nga xam ne bunt bi nga taxaw nga xam ne yaa ngi koy fëgg te ak texeel rek ka fa taxaw ak texeel rek ka fa ne mu fexe ba jëlee la fa yóbbu la feneen loolu ñoom foofu lañ toll mooy seen bokk na ci seen melo yooyu waaye ba tey bokk na ca seeni melo kullun karimun taqiyun sohdan wa saqan yobdi nasihati fi kulli albariyat kat sëriñ bi nee na ku ci nekk ku tedd lay doon ku jub te ragal yàlla tabaraka taala te tabe di laa biir ñëpp mbokk ñu xool a jur jiiku xool yooyu sifa yooyu melo xool yooyu melo kullun karimun taqiyun sohdan wa saqan mbokk yi xam nga ne loolu kum ndaje ci yow kullun karimun taqiyun sohdan wa saqan karimun taqiyun sohdan wa saqan ndax yam na foofu déedéet yom di nasihata fi kulli albariyat ñu baax xoolal rek mbokk yi ñii sëñ bi nga xam ne ñii duñ jóg duñ toujours ñu ngi ci jamono waaye waa jamono mën nañ leen a umpale ndax duñ woo kenn duñ wane kenn waaye duñ wanewu duñ wane ni ñu ko deedeet moo tax boo leen doon wër ak fa nga jàpp ne ñoo fa ne ak ñam doon day waroog ñi muy doon yow ña nga jàpp ne ñoom la ak ñim doon dañoo wute waaye xoolal ñii rek nga xay wa kullu min jumlati saadat surata bi jëlee sëñ waxal yëg fil murida marit saqawaat xoolal mboolem yooyu wa kullu min al xaw kullu min al xawmi seykhun alimu warekun min humu rabbin bi askari wal xaalaati xoolal woowu melo ba noppi nag min humu rab min humu raqib bi aalin waxda abad min humu rabbil muraqib bil azarat kullun xabir adwaa'il xulloo bi maan yëg fil murida anwaahi saqawaat lii lépp mi ngi fees dell ci ñoom waaye kenn wëratu ko ci ñoom sëñ mi ne la kullun karim xam ne boo xoolee wax ne moo xati ko ca na ma ko waxee woon ca kaanoo ya nga xam ñetti kullu yooyu bu ne ci daa fistal te daje na ci ñoom kullun ñetti kullu yooyu mooy kullun karimin taqin suhudan wa saqan yam di nasiant fi kulli albariyat ku ci nekk ku tedd lay doon ku jub xanaa loolu doy na sëkk jub rek ku jub te ragal yàlla te tabe di la biir ñëpp tabe ci seen alal tage tabe ci seen daraja waaw ba noppi nag di laay biir ñëpp yom di na sent fi kullil bariyat yi nga xam ne ca laay biir ga am ci xeej ak seen ñëpp lañ maasal amuñ ci xeej gi ak seen ma xeej jaxuma xajj ak seen mën ko war waxe moog xeej ak seen wala xajj ak seen amuñu ko ci lagi nak yamhu bi taqwa wa husas nafsi jumlataha yahihulu man min al mawla zaniya khala lol yamhu bi taqwa al husus al nufus jumlataha yahihulu man min al mawla zaniya fagn ko jele da kawé dé seigne touba néna ñooñu té day far ci ak ragal yalla am mbolim ci ri bakkan yi ba nopi am xam xam bu kawé bu joggé ci yalla tabaraka taala xolal mbokk bi kokku yamhu bi taqwa al husus an nafas
1: nafas nafsi jumlataha 8.6
0: seigne touba néna té day far ci ak ragal yalla am mom day far ci ak ragal yalla am mom mbolem ciri bakkan yi ba nopi am xam xam te bu ne ciri bakkan yi rek moy li bakkan laaj lepp da koy dindi ci nit ki ba lolo lot te moy yam don laaj ndax bakkan mom ku ne xam na ne seigne touba néna mbam la da ngay diesel ci fukam te wañi xontam legui nak ki nak mom bu yalla dogale nga dox ba ag ci mom jox ko sa bop te jox ga di deggu te wir ci yow legui nak nga nango wamat ci mom ni malade bi nango wamato ci ganaw médecin bi wala docteur bi ki defal mu def bayil mu bayyi lekkal bu lek nanal bu nan wañil te bu baril nga xamni yow lepp yow ci mom moko yore légi nak lolou moy dé ba bakkan bi lay ay bi ci bakkan bi yépp day xet bakkan bi bëggoon yépp ah da nga day xet fofu la lay yob Seigne Touba ñaan nga rek waaw ñi nga na yahihulu man min al mawla saniyat seen xam xam ci yalla lañ ko jëlé dé fortatu wuñ ko dé ay xam xam la yu yalla yenké wal ci ñoom jang mayewu leen ko yag ci daara mayewu ko hein yaxtalu ko do mayewu ko te yahihulu man min al mawla saniyati aw am xam xam yu kawé yu joge ci yalla tabaraka wa taala na xam xam mom yalla moko momal bofum kum ko jox ngam ko waye bu ko defé nak yobdi tariqatul yobdi tariqata ahli allah wadi'atan li mu'tadi li jami'an fil fuyudat legui nak li day tax ñom di feñal yoonu ñoon yalla ba mu leer lol ci mbollem ñi jup ci ay leeram ak mayam yu bayiko ci yalla tabaraka wa taala nga xay dafa am ay fuyudat li ñu wax al faydu xeto soobu la lolou bo demé ci sun mbokk ñi seen ñom seen slogan yoy bu leene ay kilal ay slogan ni rek waye moy faydu lolou aw xeto tarbiya yoy la legi nak serigne bi daf ne yob di tariqata ahli allah wadi'a limu'tadina jami'an bil fuyudat seigne touba ne di feñal yoonu ñoon yalla mbolé bamu leer lol aw di feñal yoonu ñoon yalla bamu leer lol ci mbollem ci jup ci ay leeram lil muhtadina jami'an min al fuyadat ci mbollem ci ñu jup ci ay leeram ak mayam yu bayiko ci yalla tabaraka taala way a mbokk yi waxtu al waxtu la yarham
2: ñeñ fm
0: ka ngok ab serign la kuko jang xuma rek jang ni de dar say nopi yo xure wo señ diw mu ne ko mo sañ ci dekk sangam dedet ko koy jang di ko setantal doyna serign ndax manaxib yi ci nek te moy li ñu tuddi ay jikko bo ci roy da ngay dem wallahi wa rabbil kaaba ci baxu cheikh mustafa karim ko ko def rek dem aw yoona ngi de yow mi bëgg dem yow mi dem ba xamato fo jëm delul ci xoxa rek yow mi dem ba gëlem xamato gaay yalla yi fuñu jëm rek jëlal xoxa rek yow mi dem bu yag nga bëgg soobu te xamo fo koy soobi ndax fa nga jëm amana toop amu fa la fa ne moy luy nuru dara ci do dara jëlal xoxa rek moy dem ba womat la ba nga gis lu leer na ñi lo mëna tek sa lox nga jaar ci diko setantal ba nga xamne ndekete yef yi gaay li ng am yombut waye dañ ko jënd waaw yoon waangi moy xoxal bu ka yoon waangi serigne baangi ni moy xawxal bu ka ku ci soobu dem ko ko roy dem ko ko setantal dem waye ko bëgg dem dem al waqtu la xam ñi ngi ciaré bokki tan yépp bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn tubaarakallah mbokk mi neena ma ndekki xawxa ni la riche amna loolu ci umbu sax romb na lool dañ koy romb rek ci xeside yi ndeysaan waaye sëriñ bi lii lépp nag ay recommandation la ay recommandation la xam nga sëriñ bi dafa waxoon ne bu ngeen demee ba jamono lëndëm gisatu leen sama doom yi sama xeside yi sama bu ne sama xeside yi nag mooy xeside yii di ay xoqaa ñoom masaalikul jinaan ak ñoom teewu nag yeneen yi am daax yeeg yow yëpp baax na ndax waaye xeside gi nga xam ne nag dalay wan jikko yi nga xam ne nag dëgg nag lii ngay gëstu nag bala da ngay bëgg da ngay nangoo xam ne am na jikko yi ne ci yow te daa war a dañ te jikko yooyu moom moo la koy wax ba nga xam ne lii lu nekk la ñi fi jaar ba jàll jikko yooyu lañ amoon am na ñu ko amee woon ñu dañu di ko ci ñoom bañ mujj doon ñoom nekk ñoom comme ñoom nekk ñoom comme ñoom nekk ñoom comme ñoom nekk ñoom comme ñoom mbokk yi maa ngi siyaare ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn Sëriñ Abdou Mbengue ma nga fële ca Boko imam Bilal la ñu ngi koy nuyu baax Sëriñ Abdou Lahat Badiane ca Badiane ñu ngi koy siyaare Sëriñ Gora Loum waaye Baye Omar Loum ak njabootam Sëriñ Abdou Lahat Sey mbokki aliyé yépp ñu ngi leen di nuyu soxna Awa Fayak soxna Ami Thiam soxna Mbel Mbay soxna Ndey Ngom soxna Daru Bey soxna jigéen ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay siir sahadatu daarini di siyaare mbokki taaru yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek sëñ Cheikh Niang mi ngi foofu soxna Fatou Ba aywa soxna mboolem foofu rek mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu sëñ Abdou Loum mi ngi foofu mag soppe yi foofu soxna Daba soxna Soola aywa mboolem soppe yi nekk foofu rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay siir sahadatu daarini di siyaar ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn mboolem fu mbokkuntaal bi nekk rek ñu ngi lay ziara ñu ngi lay ñaanal tawfiq tay siir sahadatu daarini di siyaare mbokkitaal bi yëpp waaw di siyaare ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel ñu ngi lay nuyu di la ziara di la ñaanal di la siyaara di la ñaanal tawfiq di la ñaanal tay siir
2: salaam mbokk yi tay siir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu wóor ak lépp luy accessoire téléphone mu leen indil xibaar bu neex bile xibaar bu yees bile ak tay siir high tech bu indee li ko dale 10500 ñu lebal la téléphone li ci des nga mën koy fay ndànk-ndànk ci diirub ñeenti weer ba juróom benn weer maanaam diirub 17 semaine ba 26 semaine bépp téléphone tegnoo boo soxla muy model pop spark Camon ba ci tablette Tecno wala bépp modèle téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ba ci Etel boo dikkee fii ci tay siir high tech ñu lebal la ko nga ngay fay ci diir bu yaatu bilee tay siir high tech mbokk yi mi ngi nekk fii ci diwaanu Yoof ci pencum Yoof mi boo dikkee ba ci ginnaaw marché bi ci arrêt bi si mën ngaa woote ci numéro de téléphone yi lee 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nag jaaxle jeex na ci wàllum téléphone modèle boo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel boo dikkee fii ci tay siir high tech ñu lebal la ko nga koy fay ndànk-ndànk ci lu dul am benn coono ma ne mbir mi des na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garanteel ñaari at yu mat sëkk bu amee defet de fabrication nga indiwaat ko waaye tamit mën nañ la garanteel écran bi ba ci diirub juróom benn weer même boo ko tojee sax dañ la koy sancer ah mbokk yi loolu moom fii rek ngeen ko déggee gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn nettali numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tay siir high tech kenn du ma fa jiitu.
3: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohamed lamine bar mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi le sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indi kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio Jantib FM 95.2 fi ci Touba Rasoul Mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotaay bu am solo bi di khulaf

0: Tiantibé FM.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Tiantibé FM, Tiener FM et Largué FM.
3: Adinalo tigisi day weyinde la fudu ci sax motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor adinalo tigisi day weyinde la fudu ci sax motax lu neex ak lu neexul lepp sam ci ngor mbolam lu neex ak lu neexul lepp day xalawe ba melni lef ma su ci am aduna ray war bu lef waral muku ngay geso ka soppi sa mbir loy dal di wey lu ca jar geso ka soppi sa mbir lu tang xol lu xalo dañ muñ ko rek ka ci war lu sedd xol lu xalo dañ deddu rek ka ci war lu tang tang bu sedde gu yi tang gafar lu sedd sedd bu lakke jep sedd gafar ak jak ak jagade yam lo ci gis dana dañ bu la jak ba soppew doxi nak wax dawal sori lor te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melal ni momu la leuf faf melni waji lar buñu yar te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melani momu la le faf melni lar buñu yor te donte denc nga junni ci sa keur na melni dencu la sax ab tank waji le far ko xamni ki sa su ñaké mba mo am dara bis nit ñepp degg ko ko ké yar ba dess na bu wër ko xamni ki lu mu lambo ñepp xam ko du nit nit day muñu ñak muñ xiwal ni gum ni mbeur mbeur day lewet yaru am laf tuuti wax reey jeuf bu su xusay kañu muy ub jepp lamb ju gor aw fas lamuy rawe ay fas lo la kay du nga xal aw xel wu yemu la jiem jito fas ya ak jeufi ngor aw fas lamuy rawe ay fas lo la kay du nga xal aw xel wu yemu la jito fas ya ak jeufi ngor aw fas bu de daw te ci xenul du fo ka nga xal njagam da nga beug raw napil te def jeufi ngor aduna la matu ci yakam ti ngir lu ci ñew andak ay boye bo sak far lu jëm ci ndigal ngir lepp lo ci bege kay kër kéré bu ñëwé day wañi sak top yit lay aajo far la buggal nekkal ci saw sas di domal dala kay rafetal ludul ngeeram ëpp na geso ka wekk sa xol bu añ ñëwé gëremal bu añ ñewul na nga muñ lu man di xew ak am bul yoqi bul yolama lu ñëw fa bal lu ñewul bu tuddu sax lu ci jëm nural ci saw sas te def asgor ni ciel di sol asgor da fay fatte ab agn tay fexé yewenal satam warek te doy lo yalla muñ lu ko dal lo xamni li faaw day ñew mo lo jar di ca wax ludul ñewit lu ca jar ay wax murid bi waxal ludul ñew ak lay xelo ñew lepp den ci ko fer ci saxlo wo lañu lay def lo ba faf ko jubal lo def ludul japp sax jambur ne patte di wey bobé defo lañu lay def lo murid bi yegal ku nek fi dab yu fess ak safara ke posen te gumbate yalla war teyal bané fi mosal teel bané ci la ndab li fa ko yobbu sa kër kon lo ci mus muy ndariñ dala ngeeram ak ipal bu fatelé té sa mbir ngir kenn du faté sa ñun ku bañ ñu faté la waccal lepp japp ndigal gaaya ngi tax ak jël soxna ak jëndi wata xiwal gi tax nañu faf daf kenn xamul lu ko ta alal ji ñewna té doy lo ak doyal amulit nit ñaangi fi gëna bon saytane neexulata ku ñak day fat ni ñakam ga ko té mëna dem te ku yamit dal di galankoru yal nanu te re rek xam ak ñak ak amam du tax ni ta bon du

0: la jël
1: te
0: buy nelaw booko yeewul day nelaw ba fa jar mbaajant fenk cawal ab yar mu yeewu ca njël bul topp mukkati bànnee xam te dëgg fa bal ab yar bu dee jadd ngay caw dénga loolu ndigal loo sant muy bañ te boo koy caw mu def ko bu gën bakkan mënul talee wul looteg mu nangu tegal loo saf mu yóbbu safal loo xañ mu ñàkk xañal dalay mebi fi talleg jaaseeki yatte du dal loo bëgg a def mu ni bul def loolu konte ma dee te xam ni kat boo defee it loola lëf du ko dal dóoral mu mokk bu mokkee lépp jagte iwen loo soxla kat moo ko yor buy mokk dee fi lafal bakkan bu koy baat yow muy dox di mam ma kawey fiqal ma laa bam ji boo fiqul mu lor la asal day ma makay daw di wéy jëm nag barab ba nga sib lu bëgg bëggati aw xel nee ko mag du dawal diigul gogam bi mu dang koo xam ne nee na yalax gogam ba sànko ji bul jaabal waral te doxal tey sas ngonee ngoogu boo saytoo te yar ko mu jub te boo ko baa rekk ak boppam du jub du jubal te xoolakum jàpp ak tuub ak sikar su bari tey damm saf seeta kay daw gaayi tey lu bari fu mar sa ndiis ak jigéen ak seex ak kii teretang di nekk boo ko mënee yow dëgg dee fa sori barab bu ñuy nekk saytaanee nga foo fa surey te boo fa dee xand it dal fay loroo ka lore njëgam dogal ba dalaa fa boole ak ñile nag jàppal ci yàlla di musloo kay yaloo ka tari bu kenn mbaa lenn tax ngay génn mukkundigal bu kenn mbaa lenn tax ngay def lu dee fi tere bu kenn mbaa lenn tax ngay génn mukkundigal bu kenn mbaa lenn tax ngay def lu dee fi tere loo bëgg bay ba ndigal loolaa nga far ci ndigal te loo ragal bay mooy cing mooy la nekk gore sonal te bul son la yow baaxal te bul yabe yow xaaral te bul xadd yow jiitul te bul segere santal te bul damu yow sëggal ñu war sa kaw noyal ba faf safu dër bul jàgg niw fa fare warlul te bul war le lëf nangul te bul tege lëf yombal te bul jafe it nekkal di ku yiy defare bul sikki nit bu ko bañ bul yàq ab deramit jàppal sa xol jàpp say cër bul waroo ka ware saytaane bëxul balaa am jàmm dox sa diggëg say bokk ak say xarit ngir bëgg laa soxare nekkal bu wér yow di jaamu yàlla waxtu wu jot te nekk nag di lëggéeyal sab sëriñ lu bari moyul lu bon kem sa kàttan dam ngërëm la nga man lu yàlla def na nga gis doo gis lu dul la mu def moyul lu bon kem sa kàttan dam ngërëm la nga man lu yàlla def na nga gis doo gis lu dul la mu def moo dawlu ak moy te dab lu jub ku raw la mu daw nang mbaa mu jot la mu dab yàlla xamal li lefab xamal ni kenn deful lëf yàlla daa la fi def moo bind jaamam bu nekk ak jëpp jëf ju mu jëf ku dee fi bindu di def lëf ndax mënul dara sax te bind man lépp tey def bul mereeti ku dof te kuy mereb dof akub dof ñaari dof lañu faf ñaanal ku dof ba mu wér moo gën diree ka suruf foo seeru ab dof te man koo faj fajal ba mu wér njëgam mënoo koo fajit ñaanal ko mucc ak yëpp ab dof teyul la mu def ngir kenn bëggu la dof ak ndof ndogal la guñuy teg nit du kenn mu saf koo seeru jub la fasoo koo seeru baax ko saf koo gis mu def nag lu bon saytaane rekk ko fif saytaane bëxul bu daqee nit ba koo kële raw mu dal di wàññi ko ci gaayam di yoota ka gëf day sàkk buntu bu ñàkkee buntu fawu ci yow mu sàkk buntu ci sëw nit waane yàlla du xef day jéem a guddi garab buy lott dal di yësam garab ga ndax xob ya rot as lëf mu yóbbu ca lëf jagam dafay bëri teemoo seeti gaayunu mooy xiiban yu bon lanu yuy wut laf fa kay maye laf noo ngi fi mbër munu doy noo ngi fi mbër munu saf mu boole mbari yépp gorpel yépp farni xëlëf ku nuy jëmeg bëre kay sóoroo kay abdunu saf ngir noo ngi làq fi mbër moo xam ni man na ta def moo nuy fegal ku nu yab moo nuy musal ci lu bon moo nuy bégal ba nu bég moo nuy defal du nu def moo nuy fegal ku nu yab moo nuy musal ci lu bon moo nuy bégal ba nu bég moo nuy defal du nu def saañal sa nopp yi tey noppee ka gëm mu di wéy bu diglu bul waxte bul xooleeti ngir maa ngi nit ñëpp gis nañu ngir mii xam ko xam gu rafet ba noppi teggi ko wéy lor jaangi ay waa ngi kenn fonkatul joxe koo gis day nirub teretang di denc kay wuti yëf jax gaa ngi lab waa ngi murit yi war nañu ngir koo seeru bëgg na lëf te denc lëf niki man ay am na war yaa ngi ku war ñu war ko ku bañ ay nax te bañ ku ko war na dal di dellu ca kaw ngir maa ngi mbir maa ngi ku jàdd nee fi ko jiddu yar bu tàng bu saf tey mbaa ëllëg jàdd mat naa muslu yar yaa ngi ñàkkub yaray taxal mus ay yar ku bëggul yar na dal di jébbule léppam yar bu mat baa ngi jëm leen a jëm ci sëriñ bi faw ak ndigalam te jox ko mbir yépp

0: ak jur gep yi wangi serigne bi joxna boromam jekk tay limu am boromam nit ne ko sam rew ak safal gangi bayna sa sam bamu je no tollu non ci fexé dal nak sunuy saste bay sas yangi an yangi ku nek joxna la awsas jox la ñam wu ko bay ba nopi nak di la xoli geut geutam yangi kurus geutam yi le fo jam ñep bokku la rus tefab la tek la ca kaw nan so bu ngir mangi xamal ni yalla bu ti je buntu ken du ko tek te molati jilla sal buntum ngeeram ngeeramal ngeeram ko sant ko ngir cianta ngeeram ku ko def mayam ga dolli ko wandef sant kat bariwul ko gis boromam dako may may gu yemu gu reey moy joya kay jallu li motax ko am bariwul xewal dugub la ju ndaw tek cianta ko ina taxal ngir cianta modi taw xewal ku sant doyal ko xamni sant na tolu xewalam du maral ku sagane cant nak tolam ba dal di maral ko xamni may na la bo sante mu dolli la leuf koy sante fa wodi am yalla ka yokku alal ko xamni mbolé moromam yep deena mu dess muy xul te santul boromam yalla li rafetul te yalla mi bu ko soban ken du joya ka xul koy joya kay xul bu deewan dotu joya ka xul ak cant mo gën ku santul moy na yalla bu bir teblar moy sanga koy tax muy dajé ki mbugal serigne bi yalla nan fegal non yep xetu mbugal fegal ko kep ku nuy andal te farnu begal alhamdullilah fasna yene tambule tay ak cent go xamni dotul dog te no gi dogul te no gi sax bu doge may sant faw waka may sant faw ndaxam ngir yalla may nama ak no at yu yag asal ko xamni xam nak mayam nam tollu ko kadu man sa may gi xoma ka man sa may gi epp na xel man mi duma daf duma bi yefarte di fuma khas te yalla mi bu ko soban yep bokuma dal man gumbawul lagiwul wopul te ñakuma laf ludul lu bon gaay man mi lak tawat waratul gemal ci lepp luñuy ayé ka banta ragal ak moy moyul gis lu neexul yalla yow ci sebet tabil sahar ak digal fa wak se lepp te bul geneti bul genn ay la ci nit yamal ci saw dik te bañ ko wessu mukkati yow ko xamni yam nga ci saw dik wenn ay dula jot na nopi bi diglu wax jo xamni amna njariñ te tax ci wax ju ñu santul faawu fo meuna jëm bayil boyal rek say cer cer bu nekk di def lu nekk kay jom jëm kay wërelu fu ne bol wacc say cer ñu melni bay yu dag di wey yewal sa cer yep ni bay farlu gu ne yeral sa cer yep yaral sa cer yep bul saggan ku saggana bon day yakkay yakale kay son la fegg mu ne labal salam meñ wi yow lameñ aku fasa yam buy recc dem fula neexul faw di gu ko yow moñal ta nopi ku no so nopi gën ku ne tay ku nopi wul leñu xagn koy gaayu baax ak yiw malul ku xam malu ngir wi waxtu ken du ci wax kudul ku dof na nga mallo ndax te nga raw ñu tuta mucc ci lammeñ ak loram te ko daw ba mucc faaw ci lammeñ ak loram mata naw wax day jañu yiw di ñoddew ay di wañ njariñ di yokki lor na nga koy waajal ba far ko ba yow buural te sakul lu lew lo def ci koll bi yow bol de ci sab koll lepp lo xamni li leerul yengul te yengul ba am lo xamni sel na lew mo gën di wey ci luy jekul jaadul baaxul rojal ci teele ba ken rujul te farlu ci bay mba sax nga jog jelo gis leuf tay mayo tilimal beugal njariñ faaw tay bañ lor di bañ luñu jam tay sant yalla ka daw lo xamni li leerul yotul ci sab loxo yow yotul ci sab loxo sawi wu rek ak sa njariñ bol def ci sab loxo leuf lo xamni li du njariñ xer day xalam xalamal sawiyu te sax ca bu wer lo def te jek ko xalam lole mu ñak njariñ yarul te bul baj baje kay yengalub loxo yow di redd su fa ka fo kay def lu ñak njariñ bol def ci fay ndare awi lo ci def lu ko moy mudin bugal ci yow ak lo bañ te ken du ko faj yalla nte ngay muñ dina yalla ak def la la war ba yalla dik ak nga neelam faf sa ajo yi faj mooy ñi faje aajo ki tawat ku ko nek mu boole say tawat ak say aajo bis faja faj teunkel sa tanki bul dox mukk jëm ci lu bon jëmal ci tool ak serigne ak jakk ak yu na mel koy jëm ci leuf lu ko dul faj leuf du sangi kemam bul jëm ci leuf lu la dul faj leuf mu ñal te jubal koy dox di dem fenn kay daago ka dox lu ñorul du am ci yalla lu ñi naw mukk de su ko fal yom ak yoxet jëm ci ak moy jekki faaw ko gën jekil sa kër mba nga jog yow jëm ci luy yewenal xolal sa xol bi le yow samal sa xol bi le yow ngir xol bi dug ngir xol bi dugg la lay teg, ngir xol bi dong lay teg bëtam ak si ak aseer. Xoolal sa xol bi la yow, sàmmal sa xol bi la yow, ngir xol bi dong la yàlla yi teg bëtam ak aseer. Làqul ci yàlla bu sab xol jëm ci lëf lu ko moy, yeewal ci yàlla sa xol buy bëgg a dem nga ni déet. Baaxal jubal jubalal say cër di wàññ sa xol, di jëm ci yàlla ka daw mboolem lu bon ak a teet. Baaxal jubal jubalal say cër di wàññ sa xol, di jëm ci yàlla ka daw mboolem lu bon ak a teet. Sëriñ bi kenn la maasam muslaam te du am, moo jiitu sang ya dee faa dégg ak yi nu xam. Mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku mel ni ibra faalake seex ak ibra faatinu gis. Sëriñ si yéen a ngi nii tee ngeen a xëy daje bis, te dikki def nii nu def jëbbal ko seeni kurus. Day yokku diine di fol warsak di guddalu fan, di fekk lor ak tartar ak kër kër ku weddina mos. Ku mos moseeti ko ngir suukar la waaju ko mos, moseeti faw mosal bul faala yow ku la xas. Ku fas ne bamba sama asum baaya dëgg jógal, ànd ak sa jëmmu te dem làmbar na del sinu gis. Ku fas ne bamba sama asum baaya dëgg jógal, ànd ak sa jëmmu te dem làmbar na del sinu gis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jantib FM, Cieñar FM, Lergue FM.
0: Sëriñ bi yow na nga nu may, ngir yàlla ak yonen ba tey. Xam-xam bu nuy fegali mooy faw ak a boolee ki ndigal. Sëriñ bi yow na nga nu may, ngir yàlla ak yonen ba tey. Xam-xam bu nuy fegali mooy faw ak a boolee ki ndigal. Ngir nit lu xam-xam te bawul, li yàlla mii tere deful, li yàlla mii digle asal, feru li ijji sax dalul. Ku dem fi ab jaxam dërëm, du la jariñ amub dërëm. Moo lay jariñ moo tax ku xam, te jëfewul xamul amul. Koo seeru xam na ab dërëm, ba noppi tey wutub dërëm. Doo gis ku doy loo xam dërëm, wali si wutib dërëm wutil. Kem li nga jëf rek nga am, kem li nga am rek nga xam. Li nga jëful du li nga am, du li nga xam yeewul jógal. Donte dangaa xamoon ba xam, la yonenu yàlla ba xam, ak la malaaka yépp xam, te jëfewoo lëf nga xamul. Donte dangaa jëfoon ba jëf, la yonenu yàlla ba jëf, ak la malaaka yépp jëf, te sellaloo lëf nga jëful. Boo sellaloo nit jëpp jëf, te xamagoo na dee fi def. Ëllëg sa jëf yile nga jëf, kon it sa xel warul la dal. Aduna ak dex la guxóot, ku tabbi nag ci dex guxóot. Te génnagul nayreelu tuut, ba génn mucc te lëbul. Képp ku dex gi le ronu, bul beeg ci gaa yi lay ronu. Ngir beeg ci gaa yi lay ronu, dafay waral labag labal. Topp ndigal moo dig saxaar, ku dugg nag gi le saxaar. Te génnewul ci gi saxaar, ajjana lay wàcc asal. Yal na nu dugg gi saxaar, te bañ a génn gi saxaar. Muy dawa daw ak nun ba teer, fir daw si dee fi nu bégal. Nuy génn dee fi nu teral, faw ak a wan lu nuy bégal, faw ak a may lu nuy bégal. Lii di añub topp ndigal. Kuy wut añub topp ndigal, yow wutalug topp ndigal. Ndaxte añub topp ndigal, mi ngi ci ak topp ndigal. Ku dee ti muslu ak mbugal, yow na nga muslug mooy ndigal. Ndax na nga yëg ni ak mbugal, mi ngi ci biirub mooy ndigal. Ba lu bon ak di def lu baax, loo ma sa dégg ci lu baax. Cala ba woo defal lu baax, fawute muslug mooy ndigal. Ban ba fegal nug mooy ndigal, fawute may nu kaw ndigal. Yow mi ñu dàkkul mooy ndigal, fawute may lak aw ndigal. Yow mii la say aajo faju, ngir nit ku aajo e faju. Wunti mooyam dafay teju, ñu fab ko nag tëj ci ndigal. Du mënatee génn ndigal, du bëggatee génn ndigal, du neegatee génn ndigal. Mu dëkk nag far ci ndigal, na nga nu neexalal ndigal. Tefam nu dëkkal ci ndigal, ku nammatee génn ndigal, nun bu nu génnati ndigal. Yow ngën ji képp kuy liggéey, tegen ku nekk ab liggéey. Sarax ma ngën ji ab liggéey, bu gën a jub bépp liggéey. Yow ngën ji képp kuy liggéey, tegen ku nekk ab liggéey. Sarax ma ngën ji ab liggéey, bu gën a jub bépp liggéey. Koo xam ni kii dafay liggéey, day bëgg kuy laajub liggéey. Moo tax ku koy laajub liggéey, mu jox la nag ca def la waay. Koo xam ni jox na la liggéey, te nga jubal booba liggéey. Mu daal di lay dollib liggéey, te jox la ay liggéeyukaay. ku bëgg aw nit na liggéey, ku bëgg ay yëf na liggéey, koo xam ni ki bawul liggéey du ñàkk yëf du ñàkk gaay, ku bëgg xam-xam na liggéey, ku bëgg ak jur na liggéey, ku bëgg xam-xam na liggéey, ku bëgg ak jur na liggéey, ku bëgg yàlla na liggéey, ku bëgg lëf na ba jataay, ku bëgg am lu leew teteey na bàyyi faw ak jataay, ku bàyyiwul faw faw jataay du am lu leew du am lu teey. Donte dangaa bëggoon xaraam tey jekki sax doo am araam, kuy bëgg nag lu gën araam tey jekki yow texit nga saay, sàcc bu jekki rekk sax du gis lu muy forak ka sex, ku jekki sax jekki du sax bul jekki boo bëggee mi daay, kuy jekki kat du am mi daay donte dangaa amoon mi daay tey jekki it ñàkk mi daay, wéel baag ngën jipéey tewéy ba seeru xet yi buur, xet ye yóbbu la fa buur nga àgg nag fa ngën ji buur, mu de la may jàmm ka déey. Képp ku ñàkk bii palaase ndaxam amul benn palaas, yàl na nu am bile palaas bay joxe ay taax ak njaay, yàl na nu gudd a gudd fan tey dafa def lépp lu gën, tey mooy mooy lépp lu bon tey gën a gën ku neb liggéey, tiisaki lor yàl na nu mooy tey ak ëllëg te yàl na mooy béppab jullit te yàl na mooy sunuy kër ak sunuy liggéey. Yow Abdou Khadir la xasul teewaaw yoonu ndigal tey wattu pakk bu la fil ngir pakk yee gën a bari, yow Abdou Khadir la xasul teewaaw yoonu ndigal te wattu pakk bu la fil ngir pakk yee gën a bari, jigéen a ngi ta pakk la aw fas a ngi ta pakk la waajaay a ngi ta pakk la te pakk yi daana lore, seytaane mii daana fele te bakka nit daana fele, bànneex itam daana fele adina it daana ware. Tey léegi yow nag yaa ngi nii yàlla mi ngay wuta ngi nii te li mu lay sant a ngi nii, say noona ngi di la tere say noona ngi wër la fune di la fexee def nag lu ne, boo farluwul farlu gune doo mën a yegg fu sori, moo tax manaa la tubayul te fexe fex wuti ndigal, ku fexe fex wuti ndigal du mer te dee su ko mere. Murit ndigal moo di sangeem bu ko awee tabbi sangeem, bu ko awul génn sangeem neg di werantee ka bëre, ndigal ku koy génn di ruur lëf mbaate lëf dal di ko ruur, muy ruur ak ay gis lu ko ruur te loru daala ka lore, tabbil te bul génn ti yow mukkute bul geesooti yow mukkute bul fiqooti yow, dëgg defal gor su gore as gor bu jàppee du bàyyi day rafetal te du tayi, te yedd képp ku tayi tey sant nag lu naqari, wéyal te bul geesu gannaaw xamal ni lëf newul gannaaw lu dul lu lay jëme gannaaw te loola ay law bari, abdu fabal sa dénk bii te dénk na la dénk bii te rikk abdu dénk bii dee ko xalam aka tari, madun ma dénk la yawit dénk bu yéemu bu rafet te nang ko jàpp bu rafet kon yàlla may la lu rafet, madun ma dénk la yawit dénk bu yéemu bu rafet te nang ko jàpp bu rafet kon yàlla may la lu rafet, fabal sa itte jëme kaw te fab sa lépp jëme kaw, ku bëgg kaw day wuti kaw sa itte ji watul mu rot, itte ju rot musiba la ndax bu rotee yàlla bala, ku sopp yàlla it bala lii lu ko jar xaw ma ko kat, bis boo xëyee te man dara ak sa bakkan defil dara xamal ni xëy defoo dara du may murit la muy mébét, ku xëy di jekki bu ko roy ku xëy di daagu bu ko roy ngir nit ku dul nit mat la roy, ku xëy di def yii nag du nit ndegam dangay roy na nga roy waaja nga xam ni dafa xëy soo bu lefum ndigal di wéy tegeesuwul taxawulit, kii moo di nit ku mata roy ku roy ku dul kii mata ray lefum ndigal waaju ko moy rendi na boppam te yëgut, la dee fi wut moo di ndigal la dee fi bëgg di ndigal koo xam ni kii mooy na ndigal asal du gis la dee fi wut, ndabal ndigal ku ko fëbul deefu lafat ku ko yorul deefu layal ku ko fatul foo mën a jëm deefu lafat, yàl na nu yàlla boole fat sëriñ bi it boole nu fat yonen ba it boole nu fat, nu dëkk nag fasiyeeni wet te dëkk nag fa seeni xol ñu dëkk nag fi sunu xol tey topp nag seeni ndigal, baa ma am ngërëm lu mat madu ne sa dénk ngi nii madu ne sa yëfa ngi nii madu ne sa paya ngi nii jàppalte seenulu rafet, serign du nax ab muritam murid du nax ab serignam serign da fay jaay yefam ko andi lef mu jox ko lef serign du nax ab muritam murid du nax ab serignam serign da fay jaay yefam ko andi lef mu jox ko lef ko andi wul nak len lef te beug nak mu jox ko lef ko kala nak modi kadof ngir day fexé naxé kekef te yalla kenn du ko nax waye mitam def ko nax koy naxé it bopam la nax yalla du dof wayam du dof kuko joxul lef ndare wax do gis mu jox la ndare wax kuko joxe jeufake wax mu jox la ay wax ak jeuf lo andi yobbu ak njegam lo andi wul bafang njegam lo beug yobbu ak njegam tandi wo njegge suruf tank ngi ni njega ngi ni june ngi ni njega ngi ni yow mi di jënd yaangi ni teel ta def lo wara def bul lore yow te bul loro bul wara yit te bul waru defala def nit ku yaru mo safete saf
2: bokki talibe yi ngeen bal makka de mangi jeglu abdullah touré mi limi wax jarna magal ñew leen dimli man ngir yalla jëmi serigne touba lu ci baye man nako magal ngir jëmi serigne touba lu ci baye man rek ko dimile ngir jëmi serigne touba ma nga bayiko ba touba te bis bi rek ko indi ku lu way man rek xébul yémul barke serigne touba ku ko jox ren ni ko jox dewen
0: bul lore yow te bul loru bul wara yi te bul waru defala def nit ku yaru mo sa fe tasaf lo saytu ak njegam fabal lo saytu wul njegam bayil te wuti njeg deug defal lile ma wax mo mata def na de fi dugge fi bitik fek fa ngeen ji teratang ngana ko jox ma sa bitik bile te yow joxo ko lef mandu la mandu yo sa xel sa ci gënul ba fit gënul sa ca di koy fablo yegul dofa di koy daane ka fef ku jog ni day siyaare ji ne yeg ni kat day dugg ji te kep nit koy dugg ji ne yobbu ay yefuta ji yef ku jog ni day siyaare ji ne yeg ni kat day dugg ji te kep nit koy dugg ji ne yobbu yefuta ji yef mo tax ba koy siyaare ji nafab lu reey dem joxe ji ndax yalla kon buy ñibi ji yobale ay mbota ki yef rik asan lu mana xew awal ndigal te yaru yaw kon da nga laq wepp yow te ak alak mala ko wax mbolam lu def fi jog diwut yara ko gën gën ko rafet mo jara dox junni bi at diwut serign bu la ko jox ku yaru rek mata am ku yaru rek mata xam ku yaru wul matu la am matu la xam turam wa sax ab yar li tax amul morom day tax nga gën fa say morom tay tax nga gën fa sa borom kala yarul repala nax ab yar li tax amul morom day tax nga gën fa say morom tay tax nga gën fa sa borom kula yarul rek la nax kula ma yoni junnit te jep lu yar may la yit legi nga gis junni yarot worom yar far ko te sax ku yarul matula yar ku yarul matula yor ku yarul alku nafar ku ya bu far tabal ko pax ab yar yamo wul ak dara kuko amul amul dara kuko amit ñakul dara serigne bi yal nañu ko jox ab yar la de fi gëne nit ab yar la de fi suté nit ab yar la de fi rawé nit ndadu alal ak reey yax juddo ki jurmat la damo te kuko am du ko damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir dootu gis baxam nga sax juddo ki jurmat la damo ragal yalla mata damo te kuko am du ko damo ngir dootu gis baxam nga sax ku gis boromam dootu gis bopam te moona dootu gis moromam te dootu gis dara ka wax waxi la rax mo tax ba yalla kuko am yaru te kenn du ko am te amul serign ndaxam ku xam du weddi li ma wax ngir yalla ne ci alquran wutal ci man ab kerkaran te serign ay ab kerkaran asal jappal ci jile wax ya saytu ngeen jeedina ya taw ngeen jaajana jebal nu ngeen jeedina te jox nu ngeen ji aljana jebal nu yow kini mana adina jep ak aljana maynu lu ne fi jafena lol ak lu ñepp nit tana yalla nga japp aljana joxnu ci biiru adina nu na ci biiru adina te na ci biiru aljana yalla nga japp aljana joxnu ci biiru adina nu na ci biiru aljana te na ci biiru adina yalla nu sax ci aljana te na ci biiru adina ñi na ma ke mana mana ñe na ma ke mana mana yalla nu andak aljana faaw ta sax ci aljana jëm aljana ki aljana ba tabbi ja ki aljana adina def ko aljana tani ko fapak aljana cek takku yann ya mana deural nit ni abjana sa yu ndam mi yannu ko ba noppi nag yanul nu ko sutura si joxe nu ko fanee fi ñëpp dajana jàmm ju wér saxal nu ca jaamu gu wér saxal nu ca sedd xolit saxal nu ca may nu lu gën diw ajina wérug yaram saxal nu ca sedduk yaram saxal nu ca dundu njariñ saxal nu ca foo dégge aajo fajuna may nu saxaar ak yërmande def nu ca biir ak yërmande di dawal ak sa yërmande ba teeral ak nun àjjana may nu saxaar ak yërmande def nu ca biir ak yërmande di dawal ak sa yërmande ba teeral ak nun àjjana adina jox nu suturaam laaxira jox nu suturaam sibda jox nu àjjanaam faw ak nuyoo bu sotti na yow yàlla yàl na nu nuyoo bu ëllëgee ngën ji nuyoo bu nu gënal bépp nuyoo dàqal nu fopp àjjana yàl na nu génn àjjana nuy si la dellu àjjana yow sab nuyoo gën àjjana may nu ko faw ak àjjana lu nekk lam xel dee ti daj ndare dajem nena ku doj fépp fu nit séenati doj teggi ko wi jamu xelam lu nekk lam xel dee ti daj ndare dajem nena ku doj fépp fu nen séenati doj teggi ko wi jamu xelam nen dafa seenu doj di weex mu wax ni noo bokk di weex tem ni ci res ngir nara xeex fekk jafar lu raw xelam tijil nu mbàkkelu tëju te may nu aajoju faju te bun kenn mën a tëju ci benn bunt bu nu dem ubbil nu bunt bu nu dem ak bépp bunt bu nu jëm ubbi nu mbég wu nu gërëm wu sedd xol wu am xoram sunu digg ak yow tijji koo tijji nu mbég te ubbi koo ubbi nu mbég te bën nu koo bën gu tax ñu ni wedam bul bàyyi kenn di nu ubbu te ku nu bëggatee ubbu boppam na far daal di ubbu muy dox di miir ak a gëlëm.
1: Vous écoutez
3: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.

0: ekonomi no serigne abdullah hadji fi lañu andal ci radio jante bfm touba 95.2 ma ngay bak lamfal babli mouridina tabe mam sene mi jay ganj rek yoni jox nak mbolé mbokk baye falé jox nak mbolé mbokk yaay falé di len nuy bax te di len siaré bu bax di len ñaanal jam kon bokki mi ngi naw ni nak mbolé ba baye boy ñuy baye xel ma ngi ñuy ba di len ziar yaay boy fatima len ma ngi len siaré bu bax ba di len ñaanal tawfiq di ñaan ak way jiti ñaan borom subhanahu wa ta'ala yobul ci aljina gëna kaw ñaan duñu baay ci borom tek ci loox ban agale na li yeen ci barki cheikhul khadim dan bokk ma ngi ziar nak mbolé uv di len ziaré bu baax di len ñaan jam mbolé mboy san bokk maçon yi waye mbokk bay kay di fatima len ma ngi len ziar baax di len ñaan jam waye fatima mbokk virgisateur yi waye ni nga xamni nga xam modi alissane bay peeli ma ngi len ni baati di len ziar di len ñaan jam jere jëf malori ma ngi len ziaré bu baax baax ñama di len ñaan subak jam kay
1: galam bina motax mudda duaduna
0: fekna

0: gaaw dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi mbollem ko xamné ki da nga bëgg faju bo ñëw dañu la faj ba nga wër mbollem ko xamné ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu faj bo ñëw tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna
1: gëna
0: mbollem fièvre yu lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bëñ bi metti bir bi metti ñame xewal neesiatik yoyep dañ ko fay safara safara ya nga fa
2: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guinée bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gorgu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xam ni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xam ni dafa bax lo ci tension mo xam wacc wala bu yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen bokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche fu amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkola
3: 76 926 08 27
0: mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
4: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké touba
5: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg tey ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci touba gédé
6: rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel tali bi jëm dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab ni man sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikkel gi wagn lañu pétru ko pétru bu xonx mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak touba dëkk yi wër mbacké ak yi wër touba da ngay woté wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïssere ko sa whatsapp wala nga aïssere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi touba gédé rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel tali bi yam sura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab ni man sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikkel gi wagn lañu pétru ko pétru bu xonx mil bi ñu pétru ko pétru bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warawaay da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alcorane karim mo tax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27
4: ngi jëf.

ak mom tabarakallah serigne gorom baye ci radio jant bay fm touba 95.2 tabarakallah kon mi ngi newno andak mom jox nak bolu sepe serigne gorom baye 88 la mbokk 628 1337 88 628 1337 ñu daari jéko baye mohammed mbokk daan baaki mag ni ziar rek mbolé mbokk mbaak ji len ni baax ji len ziar di len ñono jam ziar ba nak serigne modou kayal jere jef ndjay way baye mam djom mag len ni baax ak bolé mbokk nek jant ne di ñu baye xel len ni baaji len ziar te di len ñano jam comme li mo ne wax rek ci la xamane télé bi tabarkala sank rek ma ngi deg ben djé bo xamne comme nonou ben auto bo xamne dafa saran naw tay télé bi nga xamne mo djégal tinodi ba ngay dem jakk fi may jaay tay bepp djé bi fam bor auto bo bor auto dig bobu nga xamne lepp moy mo responsable tay yi ndax auto yi duñ mëna frein ci télé bi ndax télé bi dafa nil maam télé bi dafa bo xol dafa melni fu taw ba sibet talibi dafa diw gi da ta bay dem ci côté legui na lolu auto bo xamne yang fi dafa teni bo ci dawe erreur muna frein ndax dafa ra tax muna do taw borom moto yi amna mo do xam sank yang fi do daan fi la daan am borom sere xamne wa munu ñu taxo ci talibi talibi yow muno ci dox tank rek muno ko ci dox legui kon chauffeur yi nga xamne ñi ngi may deg chauffeur yi manam talibi bam tay ngeen ko moytu bu len daw mukk obetes bu gene manon jaar sax ci mbegg bi jaar suuf sax mo geun ndax do ni talibi mom danse da tay ji danse la kon bepp sefer bo xamne ya nga joge ko day jak ci mbay ndjay ñew jëm teli tunedi bi jël ko non xamal ne fo baxut ndax tay ji teli bi da nin bot dañ ko sotti diw bami wala ngaan waaw man nak borom auto bi mom moko tay xom mo tay ko way da lu man def tay ji mom bepp jey bi am na xamne mom ndax sank rek ñu ngi informé na amna ben auto bo xamne dafa saran fo ci ki ci mool yi xamne mo lay def ci teli bi ba pare yi tej loy nak xam bu tay bu jëbul deggul won dara ci mën ta frein ndax do teli bi dafa ratax kon ñeen borom auto yi na ngeen ko baye xel bu baaxa baax xamne tay ji teli bi dafa ratax ak diw kess lañ ko soti non na ngeen ko moytu baax moy borom sore dek borom auto yi borom moto yi ba ci am yor tank sax bu jaarti ko teli bi waaw ñeen borom auto bi ñan mëna ci ñaka jaar mom na nga fexé dox jema dox dank ba bo bëgge taxaw jema taxaw waaw way sino la rek ay jafé dina am ndax teli bi niin na lol bot la niin bot la tay niin bot mo leena war war neyal an ka bu ko teyut dañ ko tek ci yoon bu ko teye dañ ko tek ci yoon waaw bu fekke ne diw gi diw jambor la mu xolé na bam ubbe ko ba def non ne de lolou lañ ko tek ci yoon bu fekke tim diw gu baxul la mu don ko def non tim diko soti tim nañ ko tek ci yoon ndax tay ji dina bay ay lor lol wax digal dana bari ci loru do na lañ wara baye xel moy interpersonnel yoyu dañ wara dindi ci sunu rew mi man say mbir jang na rek mbiri keneen lijeentumako te jegun fo rek duñ ma sa dem ñun

lay ndeysaan xamna mo joge ci naset nak walfal mam daro sa ndjay jox nak señ modou kayel ndjay ak rek mboro sapay mam daro seni ni ba nak sona may mbay mi ngi jakk señ may ndjay ma nga ziar ak mboro mbokk jakk señ may ndjay sona xadim bu biñ fa ma nga ziar bax sona nenne sama goor ma ngi len nuyu ni sona mam ziara wa yaaru gi ma ngi lay ziar bax di la ñaanal jam ak mboro mbokk farafa di baye xel radio jant bfm tuba 95.2 Hello.

0: Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké, Khalife General Koundou Mouride, Yalla na fi yag lol tan dak werr, Serigne Abou Mbacké Falilou, Khalife Cheikh Mahamoudou Fadel Mbacké, Serigne Cheikh Mbacké, Khalife Serigne Abdul Khader Mbacké, Serigne Moustapha Mbacké, Mom Serigne Abdul Khader Mbacké, di Serigne Tiki Fatou, Serigne Mam Balla Mbacké, Khalife Serigne Abdou Dia ak mbollem njabotuko, Serigne Mbacké, Sokhna Gep, Serigne Bousso Be Bousso ak mbollem njabotuk Bousso Be Gep, Alhadji Fadilou Bousso, Khalife Serigne Abdou Khadija, di Baye Tiki Fatou ak mbollem njabotuko, Serigne Ibrahima Bousso Gep Serigne Abdul Khadir Bousso Djili di Baye Ki Fatou Sokhna Ndey Niang di Yaye Ki Fatou Sokhna Fati Bakar Gueye Tiambar di Mam Tiki Fatou Serigne Bassirou Ndiaye ci Tilmakha di Mam Tiki Fatou ak mbollem njabot gep ñoy nang doglu borom bi subhanahu wa ta'ala di len yeggal wacc liggeeyu Serigne Fallou Bousso donon domi Serigne Djili mom Serigne Abdou Kharidja ak Sokhna Ndey Niang ñuy xamni ni Serigne Fallou Bousso milé wacc na liggeey niki tay jilé ci altine jilé ci Touba Soura danuko nak wadjal ginaaw takusan ci armée
1: bokk julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuro mercé contant ci man lol nama sante na yalla sante la
3: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndiglu yu metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotu am perte blanche dotu am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke na nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêt infection moy def lolu na ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bum du wañi ken ñaar deureum
1: kon nak mbokk yi ñoko degeendo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittewo budé Touba la bo demé station Darou Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
0: bokk ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91
4: 98 896 67 91 ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy défar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy képp ko xamné da nga amé hémorite wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yéxarès séré muy liñu wax constipation ak tank yuy metti wala muy tang ci souf wala baramu sank lañ bi xar ci souf di génné ndox di xéñ nga xamné lolu day firndel manam né am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamné benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamné niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne am nga hémorite wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
5: sifa 8 mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifa wu lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi dila xaar momit liñ len ci wax ci machallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
4: yow kañ nga commencé jël garab gi
6: man kay janel la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
4: waaw
6: ben xalé bu goor mo nek fo mo wax wéet won
4: lo ci gën sentir bi ng koy commencé jël
6: bi ng ko gëné sentir dal lima ci gëné ki mu xamna ni neew doole ko xamne
4: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
6: lolu dal mom la ci gëna sentir
4: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaaw re sax yoot gis nga ne

0: même tank yo xamne day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu soow yalla lolou nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis ba wotel sa bop lolou mom yow ya ko xam waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam
1: waaw
0: bari na dal lu muy def
1: man dama ko jëlé gis na ci sax la wax de yalla
0: waaw baxna man ni ngoy nané ni bo ndéké ak bo añé
1: waaw
0: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu méw bu tang
1: kaasu méw bu tang
0: yi lol dé mom boko défé mom bu soow yalla am sa xol dana sédd lol yak
1: okay
0: wa kay baxna def ko non rek ta top ko jerejef waaw jerejef yalla ci yalla def barke jerejef jerejef rek ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaaliss koko amu ben problème ndax loolu mom amuñ ci luñu ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaaro yu jog luul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa
2: yëkëne
0: yaakaram day tass ci lu bare mo xam ci ay activitéem wala ay xéeti lijeentéem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok tane ko ci dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral ciaba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkontene ni da nga nek ci kër di wujje nga yegg ne yow so ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu woot 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal ne ay xéti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis danañ la ko wax dañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xoral su fekke ne galankor la go xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi ta danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamanteni ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci carton suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu woot 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci carton suñu borom amnañ ay xop yo xamanteni ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci

0: aw askan te beug ñepp ragneeku nit ki nga xamne dafa beug ñepp ragneeku nga xamne manam liñu wax xéeti bayre bayre bo xamantene ni du bayre bu lamagn way bayre wursak lay doon akug yëkëtiku nga xamne nit ñi dañ lay bayyi xel wéeg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamantene ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagn rek layam andut ak wursak andut ak yëkëtiku wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéene seen wursak te and nak walu muslay ak walu gudd fan ci katanuk suñ borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit kep ko xamantene ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na duggu wala bu mu duggu inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamantene ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanuk suñ borom suko defé yit ki nga xamantene ni dafa doon jigen jo xamantene ni day def sa yu wone aw lor rek mu deñ nga xamne def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamne ni suko jeufandiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak djubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci katanu suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa sa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna wat joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yarama mi bu soowé suñ borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa ba ci katon kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
1: def gor xam tara nga taxer cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay agale
2: mourid de ngal xewrawul ma ngi lay waxat ci lu bax biram gamel nibiti fofé la yoké yu baxam yep guddi becc subaake ngon amatul nof lay lu tututi fofé la da jogé jaar Touba ki addiyetum dem jur belin joko señ Touba sangam baati fofé la gey na fa lol am xel du nacc ba daj dayom badarul asan yemna ko yemaati fofé la laqé fayu bur yalla ak ngeeramam liggey ba ma tarafet mu wacc ñibeeti fofé la wacc liggey min hamid ak tatashin atum tubab la bi min nafsa ki wen kati kérol la xew du lu ndaw tit lo na mag ñafa won ñom ñepp jaaxle bana adina tasnaati domam ya jaaxle bere dongam yana bu mujib darul asan du fi jog bu len wax liiti am gayuna kay muñ len muñay li fi ses bur yalla moy kako def mbolo mayu xoti besam batis na kero metit werey na tadis ñom ñepp ma sa ci na dem ge ke bettate ku ñak darul asan lo darlu darlu itam faaw nga joy ko kemam yumbul fi dunyaati sankul dundam ga limu allahum mom la fi am matul katarne 66 la set koti lolay juroom ben fukkam ci atam batofal lu mat juroom ben ci at mbot la lamboti ñu yoni ndaw la serign jaay estuna ko demal njaare ma wax ko serign touba sangam baati kero la cheikh bambana njaarem ko man bu fi dess borom ngeerem la na ngeen dem teewé robbaati serign omar job la boole mak ñana ko demal touba te teeru ko dal koy gungé de ngaati seigne bakke buso ko ñaanal denk leen fayitam taxaw ñu denc ko ñaana delu keur gaati fa penku guuy texe lañ dem def farawdatu ba bamba ko digle ba wax tay yef yu mboteeti ndaw keur gu tedd te barkel neex te set du tedil liggey bu reey ku ko def jot pay gu mag gaati yal nako bur yalla tero yermandem jacha mom dolli ko leer te caay xiwal mu yoloti dunya bu don keur guñi sax mustafa du fi juk moy ngeen ji luñ bind tay sangub ñu baax
3: mi ngi non mbokk yi gina mu jëgé ci nana modi tabarkal yegle media mbokk ñaan ñi and yeen ñu nag yeen tabarkal ba li nga xamne rek modi 13h inshallah rabbi ci radio jant bi fm tuba 95.2 88628 337 ma ngi nak mbolé mbokk lan sa ma leen di ba di leen ziar di leen ñaan jam sama nday kasse bisri ñu ma sama yaay bu manku ñuy ba di ko ziar di ko ñaan jam ni wax nak bolé mbokki nek ci diwanu lansadu ñu baxal ñi ngi leen ziaré bu ba ñi nak umu awa kamara ma ngi leen nuy bax di la ziar di la ñaanal top yow ñu ma rek bolé mbokki baxal diwan kristiyan nak la ko wër ziar nak sama ya son dagu sab semu defajal ma ko nuy bax ak bolé mbokki nek ci daru noy ma ngi leen nuy bax di leen ziar di la ñaanal top yow kon mi ngi non 88 bi 628 337 moy xal
2: bi amin amin leen amin ma faf taxawal way wi te xet mu ko man say khil basiroti goor yalla la tude way wi ngir ni daru asan goor yalla deug la ji wax ne ma wernati fab len ta jang nde way wi wut alal laluko man mi ko def ngeureumal cheikh bambalay mebati na ngeen ma ñaanal ma guddu fan te werni pelang te gestu jaar jaar sun mag ñaaka xam leti ta sel yene deugal say wax ta koy rafetal tayatu barket akutur fi bawrati ngir jëm yalla ak serigne touba ki tahmadi khay ak jëm njol makkay khairil bariyat khiwal akum muti ñaana yalla dotti koko fek jant bi fenk mo ñoñam ñu bax ñaati khiwal akum muti ñaana yalla dotti koko fek jant bi fenk mo ñoñam ñu bax ñaati اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب

ginnaw buñu jëgé tabarakallah ci bakku mam dara sañu and ak serigne khadim kébé japp nak soxna fadji fo ci ndik serigne fallu joxale ko mbolen soppé serigne khadim kébé fo ma ngi ni baati di len tiax di len ñaan jam soxna jif ma ngi nuyu ji li ak baax kam rek jangi soppé serigne khadim kébé ma ngi ni baati di len tiax di len ñaan jam bokki kon mu ngi non 88 628 337 modi khalu yar bu ngatamul da nga ñu dal joko ci radio jant BFM Touba 95 88 628 337 khalu ay non la voix de la paix de l'espace modi baati jam yu war japp de wandi bande ak yakar 88 628 337 88 628 337 sama nday ngeer ma ngi ni baaji de ciar baaji de ñaan jam di daru salam gede ma ngi nek bol mbak fere wo sona sibe ge jeri ngeen jep yi sama dom ja sona nday gi ñako deg ma ngi ni baaji ko ciar di ko ñaan jam ñu sona may jeri ngeen jep ma ngi ni ba ge jeri ciar baaji de ñaan to be 88 628 337 xal way nonu mam sa def ni ma kon bol rek yi nga fegol jamono ji tabarkala amalu jumlatuha bil mulki wal

0: ngi lay déglu dé
1: waaw 88 628 37 ni daadi joko ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: salaam am buzo
2: ñu ciar
1: délé ciar ba jagn
2: ba ngi ci jamm
1: ñu sant ba alam di la kay
2: wa amati na salaam
1: jere jere salaam am buzo
2: ana ngi la jën dara mon sëriñ
1: amin barki sel xadim ñu bëkk ko
2: ñu ciar ñepp ñaara ñepp jamm
1: def nga rafet wallahi ndeysaan
2: fofu nga tollu na yaat
1: inshallah non lañu def
2: okay
1: bëgg na sa dama bu wallahi jere jere jagn taw fi xak tay zir lañ koy ñaanal sonu mam bu se jagn sa pep serigne khadim kebere tabarakal sa pep numéro fal maraxit la geni ba diga ziar de ko ñaanal jamm ni ma sonu njoba ni ma yaay boy ma ko ni ba diga ziar de ko ñaanal jamm mi ngi non and ak mom tabarakal serigne khadim kebere nenako cheikhou khadima bindi cheikhou khadim kebe moy jang ndongli khadim sangul len ko dektal ko jox talib cheikhou khadimi ahmadou mo bindi ahmadou moy jang ay ahmadou mo tok ni di len begal begal talib ahmadou yi nek la ci radio jante bfm touba 95.1 ñu nan ndongli khadim sok ndongal seigne bassirou seigne fallou abdoulah sambe ndong seigne bakay madina mang day ziaré bu baax baax seigne bar ngir no def ndong cheikh mamadou muntaha mang day ziar ante ki ngeram aywa aminu
3: lal maula alam wa tukhman adam fi salsal qalbi la
1: de sante barkala borom ñam ci se man ko ni bax ci ko ñana tawfiq mom seigne mamadou ak ne mom bolem bakki almagne mag len siaré bu bax ya rabbi ci se no def

0: Maga Madina Nabi ya Rasulallah
1: mangi sa ajara tu yi demone tabarakallah penku ba ñew ay alaaji demone ba ñew ti mangi len ziar baax di len ñaanal jam be sa ko ñaan ci ñoom tabarakallah nan ñaanal len tabarakallah yalla na kaali grap ak cheikhul khadim ak mbarim ko am de sa am nga yene ja dem ci nan madinatul murawa yalla yalla yobule ci jam bar cheikhul khadim mangi ñaan nge ñaan ma tabarakallah met ma dem ba yebbu waji ba mak barki borom tu wallo rek moy sama yene awo billahi yalla xamna lol mangi ñaan ko lu ko am de sa def nga lol day lu neex la tabarakallah ko def ñep yalla yalla gëna guddal seen fante wéré ni barki cheikhul khadim da bisna di tabarakallah ajratu yu bari ma sha Allah yo xamna ni san
0: bamba neena dem
1: non la demé kon kep am yene ñoo yalla yalla yombalé lako barki cheikhul khadim barki président yi ñu tewlu
0: muska sanali
1: sanala halma

0: Wow.
1: Wa sun kar garin nan.
2: An yi san da ba su sai sai mang lay jiyar.
1: Naka ba naka garin ga mai ligey bi rek ñepp ngi ci jamm.
2: Ñi sant yalla ba ci sai alhamdullilah.
1: Wal ma ñepp ngi ñi jiyar ha.
2: Ah ñi ngi lay jiyar ba ci sai li rafet na.
1: Non tay won konta na mu comme duggu nani konta na lol.
2: Ni sant yalla lay ndeysan da nga ba ci Mamadou.
1: Animation bi amna solo mang koy bayyi xel so wala yi.
2: Ndeysan deug la ci sai deug la.
1: Waaw mom kay vraiment mom machallah quoi.
2: Alhamdullilah nga yalla.
1: Mangi ciar yi gassa yaa yeb ñu Abdoulaye Sambo ñom baye yu njaay ñing ko nuyu baaxa baax mom te mom ak équipe bam.
2: Wallahi wa rafet na wallahi.
1: Abu Dakar ñom mère sec aussi buy ñaan tour dama wax amine rek buy ñaan ñaanam mom dafa neex quoi dafa neex.
2: Da am solo billahi da am solo bak señ tiwa.
1: Ñaanam ben la quoi barki yalla.
2: Wallahi deug la ndeysaan deug la cité.
1: Mais nak seigne Khadim tay sama mbokki Louga yi nak tay wa Dakar domine len ha
2: ba mo tay
1: wa mbokki Louga yi tay duguñu de
2: wa Louga mom tay deguma len mom tay mom deguma len mom
1: wa kon ma len representer kon de nga
2: lolu bax na
1: ma representer Louga yepp rek bo ñu ngeen sar ak ko yepp ma len representer
2: dem nga rafet neetan suñu Mamadou
1: ngam ba bo ñepp ma lay representer tay mom buñ duggul nañ xamni mel lay dugg na jeng nga
2: tabaraka tay ya len duggal dal
1: ma len duggal mo sa ma dugg dama yeen deggul mané xaaral li mo mën ta nek quoi
2: wallahi ndeysan gis nga tay mom dañu tay dañu yoon
1: tay mom degguma len fer ba Dakar len domine mom
2: la tay kay ñewu
1: wala mala nek
2: tay mom ñewuñu mom
1: non lolu mo wata lolu waru mala nek dal deug nak
2: wallahi deena warke wallahi
1: da nga may jambar lañ ay jambar ya tepp ma ngi len deggu ko
2: wallahi
1: deug ma ngi len deggu ñu wax inshallah
2: wallahi deug la wallahi ndissane deug la de
1: ba vraiment ba fatima kenn nak ma ngi nuyu gaay yep vraiment di ñaanal ñep jambar rek joxu sakku jeer
2: amin sisi amin ya rabbal alamin sin mamadou
1: seug xadim konta lañu bax deug ma bañ ma ba deggu dal ndax ñi ba wara duggu
2: de ma sha Allah rafet na wallahi xol set na sin mamadou li ak yegle
1: vraiment content nañ bu baakha bax ci dugubi de nga
2: ak yegle wallahi
1: wallahi sambu nak bu baax encore
2: wallahi dina ko deg ba inshallah sama mamadou ndeysane
1: jere jeuf
2: ak sa taw fi ndeysane mi ngi nonu ndeysane ma nga ci almane tabarkal mom seigne mamadou cissé tabarkal di and ak ñun jotaay bi ñu koy gëreem ba di ko ndokal nako jere jeuf cissé tabarkal li ak yegle ak bëggal ndeysane sa suñu day and ak ñun rek ci xana modi ndeysane internet bi ñu koy gëreem ni moolem nak mbokk ñam cissé kon mbokk ñamu tay tabarkal mi non tay mo dama leen deg seigne mamadou modi ki represent dene tay bi mom deguma ken jambour comme num demano na demeno na ko moko day sa nday jif ko jela sen

0: Barzak Jalla Wajah Maqam Sang Baba
1: Kukwibwa
0: Maqam Barzak Jalla Wajah Amjajo Am Iti Am Warbalai Saksajo Barzak Jalla Wajah Sopu Bamba Sopu Rasulullah Ima Yuninbo Musla Def Jomme Defeki Wallare Mwasyal mwasyal wala ima gore Mwayatu mwatabe temadi doktor Mwada asafel ibege yok autor Kufidiyeti diyam islata saatol bayini Mudibigeyam fawdone meyini Tadushada kimuku dawul nagu Logana nakhmu gana tehigam nako Waka sarin bu mag bi mo len boole di len defal fu mu tollu mo am doole yaram naw naw dalal naw mag afal ko ci lu mu am tala ko jox mu yekko joy kon war ngi lim def ci rew mi mani fu ko lim arba yokal meaw mi ñeppangi joy leppangi joy fo tollu ndegu muridi di ko joy di baslu Gima jurbel di ko joy kamil ba mang ko yoron ngepa joy kamal ba tey bangi joy sun waji goru mbake ku nekka jaxle joy way mo tekin su fi jurom yar asama wi jurom yar leppangi joy joju waxtu bakar jantangi joy wiarangi joy bamuru bidiw yepa joy serigne basiru ganja ge sakaruna taw bi manki njana ya garabi don nasaki lebangi joy ngir xarita borom kun wiata lalen ku sopo ngen ngi yonen deglul ma wax la demam ga ndax nga waro ci weru di giw gam le mber ma mur aljumani tibam hita juram yal la mu jojuri guma lor day na war mo jame be ko number may khuddu alaji fallilu ko sop bamba mo deme be ko number may khuddu alaji fallilu ko sop bamba mu da khuddu ba ngir war mal ko bamu ta mu dalu ba amtu man yamna ko bamu salmare la dem ziaré bamba ndekete day tagoj ak taram Yalla ziyare Khalifa Mustafa Serigne Basir Mbakena la Mustafa Dugwata amba Xej peñ jum Touba Cham daru minam te nurok bayam Jumaay Touba Dali joy ba xaju Ngir xamni dootul jëlu ci jëm na wajoju Xoli waram Bashir yebbi war wari Dende bi goy Fiti njana ferferi Basama Hussein sayuhin al-akhlay muriy pa jaxle cey jojale way burna yari wer yuman kituti irga deval donga yokul jote ci rakki gam la rasulullah andak borom toba bismillah bisat bi er la ñepp yam toba jangena ko nimal abdaya ayoba debu kebam akbena gudek altena la norañan famro ga bisbe altene ku sitte zakali yaral tarikh ba belima jere ko sopp bamba fi laylat al-ithnayn rabbuna khada ani sayhina al-basir ma la wattada fi yadi min sani rabi ay wazazil fi azri saati tubatisin ile bayit la def bamuy jurom yar yalla na fi des te werlu yag di no war adibis la lu jal ruga yabu tuba ci ka rasulullah gene tuba barsak ñankay lalal di teru wa bakke ngusu be ne pawaru aljana waaj iteru ruga idum wa umrahu ila aljinan جند من الملائكة الكرامة ياند دو جبريل باحترام دي جل سيروغا وارث دي صبا دي جنور لاي نيبانا yubibun dia abali wate na tabilin lalal kobu majot Sia Mustafa Sia Mustafa Sia Mustafa Bamba nyokay teru chifurzin marfotin lay veru Sheikh Mouride ñeppate aw di jor gis bo muqaddimat getem ye tour soko gamul yero jawab bamba ci Ahmadul Badda ci sunna dayba waxna ni ay malaika Jibril ño jël jiroga Ahmadu mako wolu yobuko aljana mu gis rasulu ngir sopp gam mu sopp setal lol ñagam ko sopp bamba melne domam taw ci tankam di xal yonam manef ko lim fara yow nabi yalla nañ ko sopp nun baba ñi koy topi li dayna waji waru warna waru bagamiram ke bis bani tasaro gi gudi len korop ke pejum daru daru minam kajam ye pawaru Allah ji Cheikh Mbake Allah ji Cheikh Mbake dona yi Cheikh Mustafa ma dona gangor ga gem na Mustafa moko defar digle ñu rob ko fofa borom Bashir la siar na fofa amna inaya te jegul inaya mo gore mbake ta moy borom wilay moy dami Mustafa Satu siang bamba, mata bermoya tu. Jatuh ni yang ba, siang sebab dia ukiru menifukulim. Siang muda kabar, wajib sop bamba. Dia ono basiang muda awabala. Dia ono bag rakam jessip tubala. Siang muda mam, dia ono bag rakam dia. Siang muda jawab dia ono bag joyan dia. Dami Serigne bu mag bi ñepp boolo sey kéro té la ba té aw ci mbolo Cheikh Abdul Qadir mbacké mo ko ñaanal sappé sa di tanef ku ya di laajal waxtu robam Cheikh Bamba ak rasulu ak sahaba ya ak yoni ak jibrilu ñom ñepp ñow na mo bismil bari and ak majirina wala sahara jagoga guti lañ ko dalli sengal ku fa siare bo yalla da lay jegal da ko na sax bamba dewa ba jaka min khabi jaysasin mujublu makka sulu bagali tere da fa xamtu lajal ko xam di wax sore na fortu ci ñenti waxtu mbaalu manki tuti lañ ko rob ci guti ne ndaw jote ni dali delu seni kertaawam ba wiyena kero ngir digam ak bayam ba xibar ba dali siiw bere ganar mbedi yepp fa ci yalla le doyugo ar
1: yoon
0: murid fitam wa dem muy rab rabbi ngir xamni gel dina rango ye isab sabi delu bi le banase melne gento ken rahmatul salam ci boba jantu murid la mbab khadir la mbati yalla ñeppangi joy ngir yalla ba ngir la ca yalla la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu ca yalla la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu ca yalla la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu sallallahu sallama alayhi al-bahi wa alihi wa sahbihi al-bahi aduna warnanu ama wa msasin dal warat murid ya madasin dal warat ama wa msasin warami goyna gu mudali delusi ñegam serigne basir dot li yale ku yabon faatu ñu dalay jale bu gore don te faatu kon du faatu ngir ngor ga raw nam xel kile ka yaatu jayle mo def tay bi mo jaar bi soosi mo geti gor yi mo raw soosi talib ne tire mbacke tabax nay jaka sanki nay del yu melne makka alim la abid la Mulisa dekhla borom bashir la makke tembar kamil la afis la amna ngaram el bayam ba musla jox sunna ngir yonen ba amna ngaram al barma amdi mustafa ca boba fum fa musana tol kew na ba bakaram barma fa la ma jumaaja ma do na mom jojja way moy waaja Bamba ko tarbiya tobal ko mbolo yebal ko salu mbake ñaan fa mbolo mu dali way ba sanji tuba ak salu fu ma sa yanu ñafatew ni malu yar na fa ka wax kel gu melni tuba seng fa jakka fa ko tude tuba def na ba keur lu jitu mo xam serigne basiru mbake xawma ma sam mbakol ba bir kayor ba jall njabur fotu daw turam inan le moy gor ku nek ma la cheikh basiru neena ma mo gona da jamono ko ka war na ma gor ak jigen defal na len tiranga
1: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu ambi ke delu so wad di nuyu bu baax te di len ziara di len jaajeufal di len bal wax di len balax di ñaan suñu borom bo leenu jéggal mbokki amana nu mbékté tay delu so wat ci seen jotaay yi nga xamné ci lañuy waxtané lepp lu jëm ci waluk ñaan asrar ak lepp lo xamné mo ci aju ñen ko xamné nak mbokki tay ñu ngi delu so wat and ak ki nga xamné nak momu di cheikh mustafa ndjay al karim ñu xam ko ci waluk ñaan listikhar ak fajal doom adamay li nga xamné momu di seen yitté émission bi nak ci fatali ñu ngi ko fekk fi ci kërëm Touba Janatul Mahwa moy fi nga xamni fi lañ ko baxo di fekk ci fatali bi moy suñu ñaarelu jotaay bo xamni sekk nañu ko ak mom fi la ci kërëm xamna ko ñu def moy kon jox ko mu nuyo ak auditeur yi ñi deglu su ko defé inshallah ñu dogo nak tabbi ci li nga xam mu di waxtaanu Cheikh Mustafa assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah seigne ablay no ngi lay nuyu dila fay am nuyu gina bonu sante borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa alayhi salatu wa salam gëna fadili wat sunu gayante ak sunu yaakar ci sewnal khadim khadimul mustafa sunu yaakar tay ak ba legge di ñaanal serigne touba cheikh mamadou muntaha bakke yalla sunu borom bayiko fi may ko fan bu guddu lol wande ku wer melim naalo serigne bi yalla nako def bañ soti te ñaan ko ak mom ci barki borom touba noni lay ko ñaanal cheikhuna wal wasilatina cheikh mamadou mustafa bakke mom cheikh mamadou muhtar mom cheikh mustafa am serigne touba di ñaanal serigne mustafa yalla sunu borom bayiko fi tamay ko fan bu guddu lol moy ak wer ci barke bayam bu bax ba di ñaanal bu bax bayam bu bax ba serigne ahmadul muhtar sama sang ba yalla yalla doli ko leer ak xewal ci barke mustafa alayhi salatu wasalam di ñaanal nak mbollem kilifa diine yep rek bayiwuñu genn kilifa ak diine ay di ñaanit bunti kat yi nga xamanteni ni say ñu tudde tudde len te ñu bokk fa ñuy defaru serigne touba tambale ko ci njabotu serigne daru hasan di ñaanal sunu wajur wona ci kanam njabot ga di serigne abdul hadir yalla may ko fan bu guddu lol wande ko wer momit diko ñaanal sunu nuyaayit serigne dam jigal mi xalifa cheikh mu digal ñaan suñu borom may ko fan bu guddu wande ko wer ñiko ñaanal bu baax mbolim buntu kat yi nga xamanteni sa yu ñu tuddé tuddu leen te ñuy defaru cheikhnal khadim ñu leen di siaré bu baax sem lay ñi ngi sant bu baax baax nak ci taxaway ak liggey bi ndax nonu ko waxe rek tay yi moy suñu ñaarelu jotaay te jotaay bi melna ne man nañ ni ñi ëpp ci doom adamay yi diglu suñu jotaay ñu nak yow rafaelu nañ ko fune ni defa bayiko diñu fekk ci Touba aljuma bu jot nga xam ñu koy nekk fi ci Touba wala yenen bi suñu fekk sax Dakaru kon ñi ngi lay jaajeufal bu baax yewit ndax nit mom ba lay jëflante ak mom te jëflante bi di lepp di lu bax te lepp di ñaaral ñu askan wi lolu doyna sant yalla kon yalla yalla gëna barkel
3: amin
2: yalla gëna barkel ci lepp yewit barke mustafa alayhi salam
1: jeureujeuf cheikh mustafa ndjay al karim mbokk nañu fatali ni emission bi ñu ngi defé fi ci kërëm ci Touba janatul mahwa ci fatali nak mom cheikh mustafa ndjay al karim mbokki aljuma rek lay nekk fi ci Touba yenen bëss yi ci dess yep mi ngi koy nekk ci Dakar kon kep kuy deglu jotaay bi ci Touba ak liko wër ta soxla ko ngir bëgg ñew ci kërëm kërëm ci fatali da nga jël tektal bi budé da nga joggé cornisu serigne cheikh saliou jëm janatul mahwa bo ñëwé ba ci table hôpitalu janatu bi muy sanday jor fi teli hôpital bi joggé ci teli janatu bi jëm hôpital teli bobu nga jël rek melni ku jëm hôpitalu janatul mahwa ci sa chamoñ del wañi ben mbedd ñaari mbedd ñatt bi ko ñentel jaddal bo jaddé batay ci sanday jor ben kër ñaar ñatt ñentelu kër gi fofu la mom moy kër cheikh mustafa ndjay al karim ci fatali aljuma nak la fi nek yeneen bëss ci dess yépp nak mbokk yi ko soxla ci Dakar ak liko wër man nañ ko fekk fi nga xamni mom mo direk face mbaw cité mandela ay numéro nak mi ngi ni jël len ko 77 524 23 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40. Cheikh Moussa laaju na la ko sunu jotaay be jall way xana dañu yeesalat laaj bi rek ngir xagn na bokk ñuy doga dab ci jotaay buñ bëggono xam kan moy Cheikh Moustapha Ndiaye El Karim lo ñuy wax ci teunk
2: ah jërëjëf Seigne Abdoulaye xana santat yalla bu baax rek ndax alquran mo ne wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bismi rabbik na ngeen wut suuf su sel ngeen wut jiw sel jiko fa ngeen laway meññete doon meññataf mu sel mom nit mëna jëriño lool nak ñi ngi sant yalla bu baax ndax bo bokke ndjaré di am ndjaré di seutu Seigne Daro Hassan way di seutu mam Demba Ndiaye ndjaré ka nga xam ba way kat bi dewe Seigne Daro Hassan sa da ko wax ne ndjaré di mamam diina ngor ak jom li lay ciosanam mom Seigne Assane Ndiaye wayan nako fane nit dene ko seutu mam Demba Ndiaye ndjaré la kañ xam ci ak ba ay kimanu jombati lu jitu Seigne Touba di ñew ngor ak jom ci leneen xamone kon nak kula yalla dimbalé nga bokk fofu di yëngu yi la nga xamantene ci la ci sa mam ya dañ yëngu doyna ak sante yalla ndax waxna ko fi ci sun jotaay bu yagul rek ma ak yow ne la man de ki jul sama bay Seigne Touba ko joxe ndigal ne ko damal tok Touba bu wa Touba jaxlé nga len di fajj di len ñaanal mbolem ku dekk ndjaray it mo ci ñeuk dekk Touba mbolem ku dekk ndjaray mo ci ñeuk dekk Touba ndax mom 1912 la Seigne Touba ñew ndjaram ci dewante di 1913 la ko Seigne Touba joxe ndigal ne ko damal togal ma Touba bu wa Touba jaxlé nga len di fajj di len ñaanal te bobu keri ne Touba man nañ ko wañi mu ñew tok fi ba 1924 bi Seigne Daro San Ndiaye nelawé njabotu Seigne Daro San ci lañ ñepp toxé Touba dekk ci Touba kon ñun ay fajj ak ñaan man nañ la luñu donu la ci suñu mam ak suñu wajur ñu fami ñaan lañ askanu ndjaré waxon na la ko neena la bo do don laaj kessanul ñaan ci Sénégal ndjaré la ci soxno ñaan kessanul ñaan ci Sénégal ndjaré la ci soxno ndjaré mo ci soxnul ñaan ci Sénégal mo tax képp ko xamanteni ni askanu ngo ci ndjaré nek sax ci barab difa ñaan yalla donte dang fa nekando ak ay sëriñ bo dugon ci koñ ba li laaj fi ëna kër sëriñ bi kër sëriñ ndjaré ndjar bi lañ lay yob
3: deug la ci lu wër
2: kër sëriñ ndjaré ndjar bi lañ yob manam ñaan yalla dafa barkel askanu ndjaré ci ñaan
3: machallah
2: seen daret moto lu ci way gor gor lu neew barke bi barke yalla duko saxal ci askan ñu gor gor diko sam yalla diko nangu maye nangu yefi nit la du yefi yalla yalla du may nit teral aw askan ba ñepp xamne teral leen yalla di leen teddil li fi ak askan wowe ñay gor gor ci leen yalla digal won kon nak melne ne jam bi nek fi ci kër gi jannatul mahwa xamne liko yalla digal te mi ngi ci gor gor lu ta waxon na la ne la ñaan yalla li ci jitu moy wax deug tay lek lu lew
3: lolou de nit ñi bayinañ ko xel bu baax
2: wax mom lolou moy lolou mo am ñaan ko yalla nak ni jitu ci mom moy muy wax deug tay lek lu lew nit budul wax deug du lek lu lew munta ñaan yalla mu nangu
3: budul wax deug du lek lu lew
2: munta ñaan yalla mu nangu xana nga diko ñaané ci leneen
3: ak ko meuna don
2: waye alquran ak turu yalla fuku kep koy liggey di ñaan yalla muy nangu xamane ko lekatu lu lew la waxu deug la ndax lolu moy gunga jaamu yalla ndax nit ki sax budul lek lu lew lami lek ci ak mo yalla rek la xétal kon nak jaamu ko tub yalla yalla mom kenn duko bokal ak dara go sayo deug male yalla yalla rek ngay wut la yalla bis boko xasse ba xam ba dundu yalla ba diko am yalla dara doot la safati yalla rek ngay bëgg ci sa biir xol ci biir ak ci biti yow yalla rek ngay bëgg kon nak fi nak jaamu yalla bi fi dekk mi ngi duddo fi ci Touba yaro fi ci Touba di ku ñepp xam di man ma doon nit ku ñepp xam xam sama wajur xam bu baaxa baax man may kan yalla dogalit yalla may nañu ijaaba ci ñaan yalla mi dogal may na ma ijaaba ci ñaan yalla ba taxna nit du ñew ci man wax ma aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawur aajo joju dama ne Seigne Abdoulaye ba ma lay yeungu ci ñaan ak legi nit musuma wax aajo ma ñaanal ko ci yalla te yalla sawru aajam joju yalla mi dogal mom dogal na lolu
3: lolu yemen
2: motax sa yuma xeye dana gis ay nit ñu musta gis sa yuma xeye nak la wax dana gis ay nit ñu musta gis mbolam sama kër guma nek nak lolu la yalla dogal kon nak ñi ngi sant yalla ci lolu ndax lolu yalla la koy defal waye sax man nañ ne ad yi ñu am jaamo guñu yalla lu ñu wara may lolu waye nak ñi bëgg yalla leg leg man na yok ab dox yalla gatan wala ndax yalla ku deugmal mu gatandula
3: ci lu wer
2: wa kon nak ñi non fi la ñu def jafé lepp
3: machallah
2: ya nga ci daara alquran yi di ko sama kilifa gu bax gi ma tuddu legi rek bi ñu joggé daara serigne chambou dam longor mbay ci suñu serigne samba ndjay ginaaba lañu fa serigne ahmadul muhtar mom cheikh mustapha jele yobuma ci baygu na ngay mi ci daara khodous nga xam mi ngi dund mi ngi deg suñu kaddu gi fofu la motalé sama jang bobu serigne ahmadul muhtar mom yobbu won ci mom bolé ko ak man waqalam koy wax ci man denk mako yit nak wata mom sama serigne bobu di baygu na ma ngi koy ñaanal waye di ñaanal serigne ahmadou nga xam man na ne mo ñëk ci man mo mujj ci man yalla ñu ko yalla fayal
3: amin ya rabbal alamin
2: kon dal lolu moy li nga xam ram solo seen blaaj
4: jeureu cheikh moussa xamna ko dañuy jëkante ak waxtu rek fatali ay numéro mbokk yi wo len ko ci 77 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 ngir li seeni aaju ci katun yalla mu jappale len ci mom cheikh moustapha ndjay al karim fatali nak ni mi ngi fi ci jantul mahwa ci keuruk bopam mom nak nim ko baxa do waxe lolou day wax jo xamni mom da neex lol da mata baye xel moy lim nan fuma nek sama keuruk bop la duma luyé fi duma luyé fe muy keureum gi ci touba muy gatcha dakar lolou xamna na ci delsuat kon keuruk bopam ngeen koy fek fi ci jantul mahwa bo joge kurni seigne cheikh saliou rek jëm jannatu bo ñewé ba ci table hôpital jannatu muy teli bi fim jadd ci duggal teli bi melni lu jëm hôpital bi premier mbedd deuxième troisième quatrième manam ñentelu mbedd bi bo jadde rek ci sa loxo nday jor ñentelu keur bi batay moy keur cheikh moustapha seigne bi fatlin nak aljuma nga fi nek yenen beusi ci dess yep nak yaangi dakarou fas mbaw cité mandela lan moy ñaan ak kan mo
2: wala jeuf seigne blaye moy lañ nga laaj bu am solo nak
4: parce que legui ku jog ni day ñaan
2: waa ñaan yalla de ñepp mën nañ ko def waay ñepp wuñu ko def métier waxon na la ko
3: waxon nga ko def
2: ñewon na la ñaan yalla ñepp mën nañ ko def waay ñepp wuñu ko def métier
3: ñepp mën nañ ko def
2: waaw ndax ñepp mën nañu talal seen loxo di ñaan yalla
3: waaw
2: loolu ñepp mën nañ ko kenn ku ne ak kelam koy ñaané nak
3: di jam rek
2: ndax am nga ño xamanteni ñom yalla ci ni mako waxe ci alquran lañ koy ñaané wala lañ gëm am ño xam sax ci ay doj lañ ñaané yalla am ño xamanteni ci wër wi lañ ñaané yalla am ño xam jant bi am ño xam sax ci ay bayima lañ koy ñaané
3: deug la
2: ndax loolu moy seen gëm gëm ci seen yalla
3: deug
2: la waye nun nak ci téréem bi lañ koy ñaané ak ci touram yi loolu lañ ñaané suñu borom ñaan yalla nak moy baat bobu mala wax ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey du ñepp ñu wara tok di wax ni ñew leen ma ñaanal leen yalla rawati na di ci laaj xaliss loolu du ñepp ko wara def waaw ñun nak ay ñaan kat yalla lañ yo xamé suñu lepp ñu ko teung ci alquran ak turu yalla motax bepp aajo bo doomu adam mëna am ci aduna bo ñewé ci man mëna la ko sawar damay wax ne sax lu ne kët lu ne jonne koy fajj
3: lu ne kët
2: lu ne jonne mo koy fajj motax man légui damay bëgg sax nit bu ñewé ci man fexé amanté ak man ko léré Cheikh Blaye légui légui nit am jafé jafé bo xamanteni ni day bëgg ñew ci yow nga lijeentel ko la mu yëkkat téléphone am wola né lijeentel ma jafé jafé nangam sëriñ bi nga war ko ko lijeentel ta li téy nga man ko ko lijeentel moy dafa amone ko léré gu waron dox ñëkk sa digënté ak mom ta lolu amul day gis ko xamanteni ni man na ñew fi yow ci yow tay wax la aajo nga ñaanal ko aajo yu saxaro mu yamale sa digënté ak mom fofu du kon né dila wolé lé sëriñ ma ngi lay siaré wala mu ñew sa kër nuyo né la ma do ñew doon siaré ci rek waye day dëgg yi té joy fofu la yam aajo mu fajuna jeexna mu amaat problème nak bo xam man nay genn jafa jafa fekk dara war mu am jafa jafa yoon wala dara lolou muna doon lu ne kët ta lu ne joon rek mo wara safara te seigne moustapha dji al karim ligéen amna ijaba ci turu yalla bo xam fi ma tok man na fe tok nga wax ma ci turu ak turu nday man lijeenti la sa problème nga nek amerique fo wona nek ci aduna man na lijeenti lolou
3: ta do te yow
2: seigne blay nit ta japp nañ nit duugal ko ci auto police ñu mu nek bitim rew ñu japp ko duugal ko ci auto war ko delo senegal mu wo ma telephone wax mako man nak fek fukki minute ak juroom nga woon ma fukki minute mo ko mudul fukki minute mo war ma telephone wacc na auto mag ni di ñi bay nañ lolu kolere mo koy waral ndax lolu moy lu ne kettu lu ne jonne nga fay tur yalla man na lijeenti lepp lo bëgg xam ci aduna tur yalla man na la ko wax lo bëgg ñaan yalla ci aduna tur yalla man na ko safara leele sa nga deggu na la alcorane da fay yex mbir ko xamul ñaan yalla
3: man nañu koy wax
2: li gëna gaaw ci aduna man lima xam ci ñaan lu gëna gaaw alcorane xawmako man
3: ci kaw na nga xam yoon wax
2: kaw nga xam yoon yoy day am min amna min yu mag yo xamanteni ni yow tay ji du mo la ci xelal ak bidal kep nga dem jëfëndiko bu suba nga am xaliss barke alquran karim min yu mag yo xam mo xelal bidal kep la mo ko joxone jox la nga dem sango bu suba nga am xaliss
3: bu bidal ngay duma ko fi bayyi seigne
2: inshallah rabbi xam nga ñaan yalla mo doonu lu ndaw kon motax man mo wax mo jëfëndiko baat bobu ne la ñepp ko mëna def waye du ñepp ko wara liggéey kon man ne sa go teunk ko ñaan yalla
4: jërëjëf cheikh moussa ndjay al karim mbokki kon mi ngogulé wo len ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nekk fi ci touba ci keuruk bopam ci jannatul mahwa manam bo joggé kurni seigne cheikh saliou jëm jannatu bo ñëwé ba ci mbéd hôpital bi moy fi teli hôpital bi sox ko ci teli jannatu bi rek jëm hôpitalu jannatu jëlal teli bi melni lu jëm hôpitalu jannatu ci sa loxo chamon del wañi ben mbéd ñaar ñett ñentel ba nga jadd bo jaddé nak ci ñentelu kër gi ngay jot ci sa nday jor mom moy kërëm inshallah rabbi yeneen ba ci ci dess yépp nak yeen mbokk dakar ak liko wër man ngeen ko fekk itam ci dakarou fas mbaw cité mandela seigne bi ginaaw biñu décortiquer wax ñu lan moy ñaan ak ci ko wara def muy lu leer nañ lu am solo lo xamni amul len luñ ci tek légui na dañu dugg ci yi nga xamni yow dang koy liggéey di ci japp laskan wi señ mu melni walu set am nga ci ay secret yu doy war muy setu tew wala cietu sori walu set yeen taxaway nga ci di laskan
2: waaw lool de mom luma nit ñi xamé la mu set nga xowon na la ko neena la dégg na ñu bari ci walum set waye limu ci yalla denk japp mo na yalla denk nako nit
4: waxon nga ko de
2: ndax mu newonal man kep nga xam ci nit ko xam dalay wonal dama bëgg sétal ma sama mbir wala nga ñew sama kër ne ma dama bëgg sétal ma jël sétal ba buma nexé ba li na ci bir poche ma jël ko wax señ ablay nit ñew na ci man ne ma dama bëgg sétal ma sama dom sangam dafa reer ma ne la waxtu wi makoy sété sa dom joji mi ngi bërepp sangam tok té bo néme dang ko fekk ma tudal ko bërepp sangam ci dakaru la boba ndaka sama kër ga nek dakar la ma fekk manako waxtu yu me xam mi ngi dakar ma nga maré extension sangam fa la tok ni wallahi alazim barki alquran da dem and ak mom ñew ci kër gi
4: rawal
2: dafa dem and ak koku ñew ci kër gi set man na ci wax nit lu ne set lo xalat ci aduna man na ko won ci set lo xalat nak la wax ci aduna man na ko wax ci set motax set mom duma ci guddal ndax nit ñi xam nañ ko ci man
4: waaw deug la
2: nit ñi xam nañ ko ci man set mom nit ñi xam nañ ko ci man motax lepp lu ne man na ko ci wax nit motax may wax ne ñaan yalla na yalla defal tawfiq sa yoy jige di ñaan lu ji nga tassé ku mëna ñaan
4: waaw nga tassé ku mëna ñaan
2: sa yoy duggé di set lu jiit yalla na yalla dimbalé ba nga tassé ku mëna set set man na ci wax ni lu ne sey
4: ba inshallah
2: inshallah rabbi xam nga set mom set man dama gëmul bashir woma makhtar woma njaga woma mu jël sen touri yeen ñep ne len bu guddé dana gëntal matar gëntal bashiru gëntal fatou gëntal nogay yeen ñep ci gën guddi mo bolé len gëntal bu gën xey yeen ñep ngeen wo ma di len léral limen len gëntal lool ay naxé la
4: lool de yeenun mana
2: lool moy ay naxé
4: nalo de ben
2: set boko mané bo mané set la wax nit daf lay wo ne dama bëgg sa mu ñaw nangam lay sété mu dugulal lako wala mu ñew ne la dama bëgg sétal ma mané la nangam lay sété yëkëti jox ma ma wax la sa mbir légui
4: looy set
2: non lay sété man set awuma xaaral nangami fan wala bo suba wala nangam dang may wo dugal sa ñegu set ma sétal la
4: ma sétal machallah
2: mbir nak man ñaare lu sotul lu jëm ci walum jafé jafé nit wala xéet yu mel nonu duma def dara ci nit sétu bay mbiram lu ci ëpp bok damay set say mbir ba nop bala ma ci def dara
4: dogu dug ci yef
2: dogu dug ci mbiram motax set mënul ñak ci lool ni nit budé set lay mbiram ni diis ak borom xel mëna réussir aduna am
4: lool da say waxam
2: nit budé diis ak borom xel di set ay mbiram aw yoonam mëna egg mag ak ndaw nak la wax ku ci setlu say mbir tay diis ak borom xel saw yoon mëna egg
4: machallah
2: ta setit nit ni mi sété ay mbiram non la wara sété kër gu mi jënd non la wara sété soxna su mi tak non la wara sété war wayu mi wut ñenti ben munta bay ñak ta dubi dax dubi dax dañ ko wara sét nigam lu mëna xew ci aduna dañ ko wara sét
4: machallah
2: alhamdullah
4: jërëjëf mbokk yi loolu leer na koku momo di cheikh mustapha ndjay al karim fatali ni mbokk yi mën gëna jokk ak mom aljuma ju nekk fi ci touba ngir yeen ñi bëgg sétlu seeni mbir wala ngeen bëgg ñaan lu ci jëpp yitté ju ngeen mëna am fekk leen ko fi ci touba janatul mahwa ci kërug bopam wala ngeen wo ko ci 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma rek nak lay nekk touba yeen ñi ko soxla way yeneen ba ci ci det nak mi ngi nekké ci kërëm gi nekké ci Dakar face mbaw cité Mandela señ bi ginaaw walu set mu melni amna ndomba go xamni señ bi ndomba gi dama lay bayyi nga leral ci ndomba gi ngay defal diko jox gañu te mu bari ndariñ lol lan moy ndomba gi ci lu muy dox
2: wa koku moy ndomba ak dabé
4: ndomba ak dabé
2: pat batu wolof la
4: dabé
2: moy genn ndomba gam autour gu wër nak ndomba go xam ndomba gu wër la xam ndomba yi gay tuddé wax ci tay yek radio yi de wax ma du gogu de
4: wa
2: gi ni nga dan tudde dakum ndam
4: siw
2: ndomba ngere
4: siwna
2: ba ci téré yo ñu nan waye ndomba gi xawma man xawma ndomba gu gën ci ko so xawma ko man duma ne amul de
4: waye
2: xawma ko xawma ndomba gu gën barki alcorane nak limay wax yalla sama borom rek la jël sédé xawma ndomba gu gën ndomba gi ci ko suuf ndomba la go xam boko amé ci aduna am nga karangé li nit gëna yitté wo ci aduna am nak moy karangé ndomba gi bo xasse bu ci aduna nga karangé te kurut yalla sa borom mi la bind mënu tuta galan ko sa mbir ndomba gi boko amé obeng ubeku ñaari la nit soxla ubeku gubeku sax ak karangu sax ta ndomba gi boko amé xam bo xasse bam jeexna du genn ndomba nak ndomba gi duma ko wax nit luma koy defare wala ma di ci waxtane nit setuma say mbir ma dafa am cangadi mi andal ndomba gi da am cangadi mi andal ndomba gi day mussel nit ci ay rab ak ay ciata yep da ci mussel ñoy bo xasse bam jeexna motax ñeuk ma la koy wax damay set say mbir ba pare xam yow lama sarawan sa tabiyan sa bidiw lepp dama koy xam xam ban cangay nga wara am yow ma dog di la jaxu defaral ndomba gi ndomba ak dabe moy ndam ko da 50 contenant
4: waaw deug la 50 contenant
2: duma ne dem na ci rew yep waye dem na ci 50 contenant ndomba gi
4: machallah
2: do gis ko am mukk ci aduna di ande ak nit ñu raw ko lolou ñep xam nañ ko ndomba gi do gis nit ko ko am
4: waaw
2: di and ak nit kenn raw ko dox gis
3: machallah gog ndom matna
2: bu baax sax
3: machallah
2: bu baax
3: machallah
2: inshallah
3: ku ñew nga lijeenti
2: waaw boko mané am
3: waaw boko mané am
2: yomul nak ndom ak yi
3: waaw
2: ñi ñew ñi ñew
3: waaw
2: nga xamne ndom ak yomut am de
3: waay
2: waay nak jarna lu ne waay nak yomut am señ ablay
3: machallah
2: ndom ak yi am na cangati ubeeku nak am na fi
3: waaw ay cang
2: cangat yu baax am na fi yu baax sax
3: machallah
2: wa jimmi ndom ak yi mom yomut am
3: machallah
2: ñi ñu ko way xel
4: jeureujeuf cheikh moussa ndia el karim kon mbokki ndom gaangi non la muy ndom ak dabé 77 ngeen koy woy mom cheikh moustapha 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay nek fi ci kërëm ci touba janatul mahwa bo jëlé rek téli bi jëm hôpitalu janatu manam bo jëlé téli bi jëm cornu seigne cheikh saliou bi fa joggé jëm janatu bo ñëwé ba tolok mbéd hôpitalu janatu jëlal mbéd mom lé ci sa chamoñ ben mbéd ñaar ñatt ñentelu mbéd bi nga jadd ci ñentelu kër gi ci sanday jor ci taxum kawmi fofu mom moy fi nga xamni mom modi kërëm wala nga woko ci numéro téléphone yi seigne bi ginaaw lu jëm ci walu ndomba gi xamna dañuy jëk ndak waxtu wi amna benen tamit bo xamni mom itam luñuy tak la muy liñuy wax jaaru bi mom itam bëgg na nga dugg ci mom melna ni ay mbire ngi ci jaaru
2: wa jaaru nak xam nga mom bo gisee lu bëre bëre daawuma ci nango wax jaaru dafa bëri karang karang légui ko jug na jaaru ku jug na jaaru
3: te
2: ñoom xamuñu sax luñuy jaaru man seigne ablay man dong may wax ni kum neex jaaru bi mo la yonne te jil jaaru bi tijiko jaap jaaru ñepp ko mëna tijji
3: wa deug la
2: tejjil jaaro bi bo munta lire wutal ko la lireel nga la wan ko fotako yonne ko ne xolal limi dafa jaaro bi jaaro bi mulay jox suma la ko day jox dafa am minimum ak mami andal
3: minimum ak
2: lay andal mo xam minimum bu ñewé dang ci tank lo meuna togué ablah bo xam yow rek ya koy lek li ci dess nga boole ko lawtanu ci xat diko sango diko tak jaaro bi yab jaar la yor de
3: señ bi lolou bokku tak jaaru
2: yi de bokku ñu de bokku ñu
3: amna ko wuté
2: wa bokku ñu la bokku ñu gaay yoruñu ay jaaru dañ wax ni rek jaaru bi am ñariñ xamna nak bu le neex amna père yo xam da baxa tak
3: père wa jaaru
2: amna jëmmi jaaru rek jëmmi jaaru xaaliss amna père yo fayru sax té du mel nonu dafa am dafa baxa tak
3: wa deug la deug
2: waye jaaru bo xamanteni jaaru bi tax nit di gënné alalam diko def ci ab señ bu dul lol nak bu le neexé man nga ba ñariñ ci señ demal ci tegg guru ci
5: ñu war
2: la jaaru nga waxa père sangam la bëgg mi dafa la ci père nga diko tak waye jaaru bu indi mbolo jaaru bi alal jaar bi def karangé jaar bobu mom dañ koy liggéey lu tiaxan seigne blay
3: machallah
2: wa jaar mom amna ko
3: wa machallah
2: amna jaar bu bax bu bax sax
3: machallah
2: bu bax bax
4: jeureujeuf seigne bi kon mbokki mi ngok jaar baangi non le ak cheikh moussa ndiaye al karim nim ko waxe tubarakallah muy jaar bu am jariñ mom itam ak ay mbir yu bari yo xamni mom la lambol kon mbokki man ngeena am jaar bi inshallah bu ngeen jokk ak mom cheikh moustapha ndiaye al karim ngir seeni mbir gëna jappandal ci katunu yalla 77 ngeen koy wowe 524 23 24 wala 77 440 02 40 aljuma ju nek nak lay ne fi ci kërëm gi ci Touba Janatul Mahwa way yenen ba ci ci dess yep nak mi ngi ci kërëm gi nek Dakar face Mbawa cité Mandela señ bi ginaaw jaaru bi ñu ñew ci li nga xamni tam mom modi walu xalwatu ndax yow da ngay faral di dugg xalwatu ak lolu nan nga ci tax
2: wa señ amlay na xalwatu mom ñaara fi ndu duggatumako nak
3: a duggatoko
2: waaw danaka duma ne way danaka duggalatumako kenn xalwatu ndax xalwatu li laaj li nit di ma jox ngir ma duggal ko la nit danaka munutuma jox lolou lu tol nonou ba bok beretul ñu koy def ñu ko man amna ñu ko man nak mom amna ñu leen ko ñu ko jaral waye man ay xalawatu ay million la koy duggé moto
3: ay
2: million la wax lay dugg xalawatu man sama xalawatu mayor man Seigne Blaye man rek ma man dugg xalawatu wax la yow bis bi nga judd yow ma xalako wax la bis bi ngay genn aduna wax la ñaata dom nga am ba dom ji nga amone yow ta xamone dom ji ya ko jur ma wax la ne at sangam amone ko ci dom bo toge yow da nga xala dana at moma kat joxoso won na ci ak jigen xamone won dom jo yaay bayam ya dang ko xam yow mbolam dom jo man am ci aduna man na la ko won ci xalwatu wallahi alazim barki alquran dom jo man am ci aduna di gam gam ne baham ya ko juram juro ko sama na ro ci xalwatu
3: mbili doyna war
2: billahi alazim gis nga ñaan du tiaxan
3: deug la
2: ni tubab meuna jele ni medicine moderne yi wala tubab meuna jele ay medicine am xol sa organe yep wax la jangoro bu nek ci yow non la numirum yalla gëna graw lolu
3: deug
2: mo gëna graw lolu
3: machallah
2: motax man ñaan lu mu ci mënul amul ba lu mu ci bëggu ta man xana waye ñaan dama japp ne man dama gëssu ñaan man seigneur lay man dama gëssu ñaan du ci agi dama juddo ci famem ñaan rek door am jare jare ne dama ñaan manam man dama dem geussu ji ñaan ba xam ni ma jangal quran non la jangal lasrar ba xam lasrar nga xam man na mala dagal fi lek ab khatim nga wote nit muna la señ bi sama soxna si dama tass ndey mak baye ma ngi ñew te bu ñew dañ may ñaan baat man la no tuddu nga na ma nangam la tuddu man la sey ay tuddu nga wax ma sa tour yaay ma wax tuddu sonna ci tour yaayam ma deug khatim daf limay def legui boole len tak bañ digal sanni ci sama doron la sanni ci sama doron la
3: sanni ci doron
2: la duma yow do ñew de bu la nexe do ñew
3: togal rek
2: wallahi alhasan dag may wone ma ndaw ci neena bayina lepp tek na lepp ci suuf
3: do tul ñaan bat
2: dedet
5: asa du tiaxan xalwatu man na ci wax ni du ne waye leg na riyada lay duggu
3: riyada
5: wa riyada mo ngone xamuñu ko sax
3: da ko waxtaan lool mom mom lool
5: ñoo li ngui koy deg bari
3: dede lool ngay ngi deg señ bi señ gaay xalwatu rek lañ
5: ñu wax wa leg riyada nak man nak riyada lay duggu riyada nak mom dama ci fajj aajo ne genn walu xalwatu la
3: genn walu xalwatu
5: comme nit ki limuy duggu xalwatu non lay duggu riyada
3: wa
5: waye riyada do fatu
3: do fatu
5: comme ne damay fatu juroom ñaari fan yo xam 24 24 dama koy fatu do demé nonu riyada tay dama nan la joxna la ci bis bi ñenti waxtu
3: ñenti waxtu
5: digënt inner de matin ba katere de matin ci yow lay nek
3: ci sey mbir lay ne
5: duma def dara lolou lay calcul nak ba man ñetti fan
3: ba mat ñetti fan
5: wala ba mat juroom ñaari fan
3: wa ma sha Allah
5: lolou moy riyada
3: moy riyada ma sha Allah
5: ma lajal la yalla sey mbir mu wax ma li moy mbiram yow ak fa ñu muju
3: ma
5: aaj ma fa ci saaju ci laaj goga me laaj
3: yalla ma sha Allah riyada
5: riyada mota day and ak ciangatam way riyada mom benen affaire la lolou lay dugg nak
3: ma sha Allah lolou mom beuri wut gañi melna gañi yebu ñu riyada jere jeuf cheikh moussa ndia el karim mbokki kon mi ngo xamna kon señ bi waxtu nak li ci dess beuri tul émission bi dafa neex waye temps baangi dem légui nak dañu dugg ci ñaar yi rek su ko defé ñu daal di koy tejje jotaay bi muy walu keuyit ñi nga xamni peut-être dañu ne bitim rew yagg fa bëgg ñibisi wala ndaw li ne fi itam bëgg tukki ngir bëgg am ay keuyit dem su ko defé bonopi dem nga dugg ci xéeti jangoro yi nga xam mom lañuy fajj ñu mëna ñaanalante inshallah ndax melni ni waxtu yu mi ngi mat kon duggal ak ñun ci walu ay keuyit ak la ciaj
5: waaw señ Abdoulaye comme nonu ko waxé nak man bis bu sét rek maangi Dakar Fass Mbaw sama kër jannatu nonu ko waxé non la démé yalla dafal na ma tawfiix fo fekk mako mom muy Dakar muy Touba kër goom fekk rek
3: mako
5: sama keur bopa kon budene bis yep nak bis yep Dakar lay nek Fass Mbaw Touba nak aljuma la fi nek waye bis bo xam nekuma fi amna ñu fi nek
3: am nga ñu la fi nek ci
5: keur waye ko xam man la soxla personnellement daf ma wara gis aljuma rek la fi meuna ñew fekk ma fi waye budene comme jangoro yi ni wax wala traitement wala ku wara faju ci wala dara wala wala jël ci rendez vous koku meuna ñew
3: meuna ñew
5: amna fa jangoro yo xam même garab yi amna fi bo ñew dañ la ko jox walum tukki nak non ko waxe kep ku yalla defal tawfiix nga jakarlo ak man bëgg dem bëgg am ben ambassade bo déposer visa
3: visa
5: ndax lool nak man ma ngi tukki nak Seigne Blaye man ma ngi dem Europe man di ñew
3: lool da wax nga ko émission bay jall
5: gaay nak amna ñu xam nenañ mënañu ñaan ci walum tukki mais mënañu genn rew mi ambassade bu dañu dakhlé
3: ñu dakhlé mënu ñu tek ci tank aéroport
5: dedet man nak ma ngi tukki ma ngi dem Europe di ñew
3: lool amna bila xoro ju ko ci ne mom
5: légui nak Seigne Blaye man ma ñëk déplacer fi télévision yobu ko Allemagne di def émission di waxtane limay waxtane ak yow
3: Allemagne
5: ci rew yu magi rew Europe yépp mo Allemagne di gëna rew mo
3: ci diggu Touba bi
5: ci diggu Touba bi
3: wallahi
5: ma nek amour ci Allemagne digënté amour ak Cologne
3: Cologne wa siw na
5: légui nak walum tukki ku nek bitim rew rew mo mëna nek déposé ay kayit mënuñu la may son wowe dañ la may visa dañ la may ay kayit rew mo nga nek ku nek Sénégal gi bëgg tukki bo ñëwé ci man dina la ñaanal ambassade bo déposé ñu may la ci katnu yalla insha Allah rabbi walum tukki mom jëru tugu dal nit ñi xam nañ ma ci
3: Inshallah. Mbokki mi ngok kon 77 nga koy wowe yow mi mu soxal 524 23 24 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 77 440 02 40 nga jokk ak Cheikh Moussa Ndiaye Al Karim señ bi xamna waxtu dafa mel liñu déssé xamna ñaari minute lay toll lol ñett xana ko dañuy dugg rek ci xéeti jangoro yi su ko défé nga fatali ñu jangoro yi dal nit ñi mu melni emourite new carton ci walu sey ndoxum ci tek yoy yoy ta mel leen am nga ci ay taxaway nan nga ci jappalé askanu ci xéeti jangoro yi su ko défé ñu mujjé
5: waaw damay ñëw damay ñëkk rek comme nonu nga waxé new carton ci walum sey
3: mo sonu ñu bari dé
5: légui nak lolu xam nga légui xam xam da ngay do lo bo tambalé dara da ngay dem ba ci yag gëna xam nit ñi ni ñëw ci yow ci ngay xam leen di gëna sonal mu ñëk mën na né sungu fa al karim rek la doon joxé sungu fa al karim di faj ñëw katan dam ba xam né nit ñi dañu dam ba dam dañu problème awra yu déllu seen awra dafa mel lu déllu
3: té
5: lolu di tuti té ñoñu ñaar ascendal ñu ko upp ñu mi dal moy ñi nga xamanteni dañu fowé seen awra
3: moy ñi mballu
5: waaw lolu motax képp koy def bu mo ñëw bu mako nabbu
3: mballu
5: même bo xaran dafa bayiko sax bo ñëw bu mako nabbu wax mako ndax lolu dafa am liquide bu ñu wax liquide al karim mokoy dindi am ño xamanté gaaw yek seen bop mo len dal koku tamit dafa am ben pomade bu ñu wax pomade al karim mokoy dindi mom bepp doomu adama bu meuna don bo ñewé ci man ma safaral lako ñett yi nga xam mo gëna soxna sonal ni new katan ci walum sey bo dé sey di gaaw yek sa bop ak sa awra wu delu dama koy safara bam dañ ci nit ki
3: machallah
5: ñem emirite dama koy fajj
3: emirite
5: bam dañ ci nit ki ndoxum sit dama koy fajj bam dañ ci
3: nit ki tension nonu
5: diabète nonu ulcère nonu luma ta fajj la moy estomac da naka rek ben la
3: deug
5: amna fièvre yu bari yu dal nit ba biiru la cancer fofu la tambalé bo dé lek lu safkani am jafé bo lekon lu am diwlin gu bari am jafé bo len dox di gawa sonu di gawa mir yoy yep xéet yoy yep dañ ko war nit ki fièvre ak kenn koy rar bari prostate dama koy fajj bam tagaliko nit ki
3: inshallah
5: bagn buy metti kuko duggal ci kéri do ko gennalé bagn
3: buy metti
5: mom lu metti waxum faju mëna bagn bu yaq bagn buy metti lay fajj
3: polomeo ay bagn
5: dedet ku am bagn buy metti bo ñëw ma dindi lako ba metti du dañ ci yow bi muy tajé nak moy ku mënta am dom ci gor ak jigen lolu mo gëna yom wa ñéré xamantene ne yalla bolal na ci war am dom
6: waaw
5: amna ño xamantene dañu wut am dom ci aduna amna ño xamantene war nañu am dom waye ki ne sey lañu wut am dom taxamuñu ko
6: ah waaw deug la
5: wala am man nañu am dom sax ñom ñaar mais dañu war am keneen ku leen fekk ci ñu dog am dom légi nak nit ki nga xamanteni nak da am jafé jafé am dom légui nak tawat man nako dam nga xam da fièvre mo ndax amna ño xam dañuy sey ak seen soxna ba nopi lu jugge ci ñom jëm ci soxna ci ndox mi genn ci ñom ndox mi day tour wat ci sans sax lay tour wat am ño xam dañ koy yendo daf lolou nak man na don ci ku jigoor ki ndoxum man yo man na oyef man na don ci ku jigen ki fepp man nako daf wala kiss wala xey di mel non motax damay soxla légui ñom ñaar ñep ñew wa ila ñuma jokk ak ñom ñaar ñep kon dal ko waxtu wi xatna man nañ ci wax lu bari bari ba minum fajj kep bëgg na suñu am ben jotaay bo xam ci walum fajj rek lañu waxtaan ndax nit ñi tamit febar nañ
6: waaw torop sax torop
5: ta garab yi leen jox na ci garab yi xam baaxul yalla mi wati xam na lool ba ci ñi naan dañu yok awra
6: waaw
5: non loolu mënul nekk sax ku naan la mënu ku la mënta yokal sax loxo bi mu gudd mënu la yokal awra wi awra wu delu lañuy defarat waye awra waxum li moy bindam nga ne dang ko yok bam gëna gudd loolu mënul nekk
6: loolu matna baxel
5: sey du awra gudd ak awra gatt febar la man sey du awra gudd awra gatt febar la man febar bi nak lañuy fajj
6: machallah
5: bam tagali ko ak yow motax man awuma garabu new carton guma la jox legui legui man traitement la am
6: traitement nga am
5: bulay fajj ba nga wër
6: bulay fajj ba nga wër
5: non la demé
6: c'est walu walu walu asma itam mom ya
5: fajj mom dama judd mako judd walé won man dama judd wonam asma man ma fajj sama bop ba wërna
6: machallah
5: motax asma bokku nañu febar yi mu ëpp yermandé ba kum dal bo ñëw dama ko dindi ci bam dañ
6: machallah
5: asma kep kum dal bo ñëw ma tagalé la ak mom
6: machallah
5: inshallah
6: rabbi ñu kon loy taggo ñu ñaanalante rek joxé walé
5: santat yalla bu baax rek di gëreum doomu adama ina señ Abdoulaye nit ñi am nañ ci man yaakar lool
6: yalla bu yaakar tas
5: amin ya rabbal alamin nit ñi li ni yaakar ci man yalla na fu yalla saxal
6: amin ya rabbi
5: waye nit ñi am nañ ci man yaakar lool señ Abdoulaye
6: alhamdulillah
5: kon yaakar jo yalla bu ko yalla tas
6: alhamdulillah
5: ma ngi ñaanal sama kilifa gu baax ga sama serigne ba señ ahmadul muhtar mbakem cheikh mustafa ci mom lay tejje ci mom lay tamale ba bama koy fekki nak yalla namako yalla fayal
6: amin ya rabbi
5: limma defal xawmu kuma kum ko defal man ci kaw suuf dama ne man dom yi ma am yep la wax jenn dom la ci am ko xam moko tuddu ci wul ta koko man la neex
6: ya ko jegal
5: mako jegal ndax da amon kuma ko beug tuddé ta bu señ bi ñewon duma ko tuddé
6: machallah
5: tax señ bi bu xasse ba ñew man amu xalaat
6: waaw da amu to xalaat dang
5: ko dama nan kula neex tuddel ko
6: deug la
5: kon sama dom yep mo don tuddel bokk
6: machallah machallah
5: ta koko sax bam démé bama fexé bam joxu ngant dom yi bopam la yabal muy señ mustafa am señ fallu señ mustafa mom la yabal mu tuddu ci ko kon man señ bi awma ak fayam magulo señ daru asan sa nenañ suba la magal gi señ wati fi sama kër néma yow lay magalal
6: cetet lolu cër
5: ta lolu musta am magulo señ daru asan domi señ wër mustafa dam ca man mako ci ma sa am señ ahmadul muhtar mayna ma lepp ci bopam
6: wallahi ndeysan
5: yalla namako yalla fayal
6: amin ya rabbal alamin
5: ngeen ngi fay ta bayyi fi daawam bu baax bi de cheikh mamadou mustafa yag and ak mom liggeel bayam liggeey bu raw bañ don liggeel bayam bi barke cheikh mamadou mustafa wa safarillah alayhi wa lakum wa li sha'adul muslimin wa assalamu alaykum wa rahmatullah
6: jerejeuf amin alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokki jerejeen jeuf ñi ngi won fi ci touba janatul mahwa keur cheikh mustafa ndia al karim don fi amale li nga xamne mom di jotaay bi ñu don waxtani walu asrar ñaan ak lu jëm ci walum fajjak la ci aju mbokki nak kon de ngeen waxtani amna solo kep ko xamne kon bëng nga jokk cheikh mustafa al karim ci mbolé mi nga xamné waxtané nañ ko fi kërëm yeen ñi koy dégglu ngir ma jox leen tektal bi mi ngi fi ci Touba Janatul Mahwa bo fi ñew nak bo ñewé ba ko nuyu señ cheikh Saliou continuer tali bi jëm jannatu boko continuer ba tollok tableau hôpital muy ci Sanday Dior tableau bi nga xamné mo jëm hôpitalu jannatu jëlal tableau bobu jël tali bi jëm hôpitalu jannatu del wañi nak ci sa chamuñ bo jëlé tali bi benn mbedd ñaar ñatt ñentel ba jaddal bo jadde itam batay xolal ci Sanday Dior benn kër ñaar ñatt ñentel ba di kër gi nga xamni moy taxum kawmi fofu moy kër cheikh mustafa ndjay al karim ci fatali nak fi mbokki aljuma rek la fi nek aljuma bu ne inshallah ku ñew di ngi ko fekk budul aljuma nak yenen beusi ci dess mi ngi koy nekk ci Dakar ci fi nga xam mo di Fass Mbaw cité Mandela ay numéro téléphone mi ngi ni 77 524 23 24 wala 77 440 02 40 ak cheikh Moustapha Ndia al Karim yalla na jangru yep faju ci mbaxu yalla ak katanam ci présentation mi sen bokkum talibé ndongal Abdoulaye Sambu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: mbokki
6: sunu batu jamm tay ñu ci and ak serigne fallu busso assane di borom xam xam bu mag di ku ñepp ragne serigne fallu gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jog teyit lu mur xeli yomb radio janti bfm ak cieñaram japp ni jamm de yi bokku na ci likoy safara serigne fallu bu suñu bëggono xam ana nan nga gisse jamm ak lu mu mëna jur ak it nan la nu mëna def ba am ko rawte na ci milem rew di senegal
8: ousbillah min shaitan rajim serigne abdoulaye ñong lay nuyu wa jamm de buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jamm nañ koy tabax ñi ngay tabaxé ëpp kër fondation fondation ba jeex nga tegg ay poto non tam jamm tam dafa am nu muy déré fu nu bëgg barab bu bëgg jamm sax fa fu nekk ku nek dang cey taxaw taxaway bang ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo cey juddo te ku nek bay xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def len bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtaan du am liggey dootu mu am jamm yalla giñ doon japp ne man nañ ko def sax mu nuñ ko def jamm yalla te jamm amu te lo dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio juma jo xamne ni dañ fa doon def nafila ci bit rew yi ci bit taban rew yi ci bit la manam rew naari comme niñ ko xamé jamono ji reng reng yi bari fa lol juma ja bañ fay nafila bam yag deugate janax rek mo genn ñu bari am sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu gañu ñen ñi yuux ndax bobu amna ay soxna yu doon jullu ci wet gi nga xamni lolou kon ñak jam moy lolou bo démé dem ba tit ba janax sax bu yëngutu nga défé nak li explosé la war la ray war ray ñu sangi wala mu yakal lu bari bari nga tit ba yakal lu bari ba tok sax jamu yalla sax doto mëna téwul ni nga wara téwul kon nak ñu xamni jamu responsabilité bo xamni suñu borom ñun ñëpp ñoo ci am wala war té
7: Serigne Fallou Boussassane média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci réew mi ku na di wax ak la ngay wax média bilé Serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jam
8: ñi wara gëna bay jamu ci lañ bokk wax defena bu ngeen di fatlu ko amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamni ni la ko talon ci radio la débaré won kon ñu xol discours bi ñu jallalé ñun koy jallalé xolit manam ñi koy déglu fiñ toll ñu waxé fa ak ñom ndax yoonte bi daan denkané bu ngeen di wax wax leen ñi fi seen xel toll amna discours bo xamni ni mëna bax lool waye boko jallalé nit ñi seen xel aggu fa mëna leena jaxasse bu jur leneen lool kon dañ ci am responsabilité ñi jàngalé amna ci wortef té moy jàngal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
7: sëriñ bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bari te wuté ndax xalaati ñu bari te wuté ci mrew man na indi jamm ak avancement
8: xalaati ñu bari moy taxaw askan avancé wenn gisin ci askan mu tax askan du ci avancé kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé ñu ko wara xamé kon ku nekk japp ne ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu boole ko muy jarñul askan yi loolu moy gisinu baax kon bu kenn japp ne lama gis rek mo wër di kenen gis gi wërut loolu bari na fu aw ay judduté loolu moko fu jur loolu tam kon ñi jang amna ci wax wërté
7: jërëjëf Serigne Fallou Boussassane waaw ñi nga xamni nak ño jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñu ñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërepp ba nga xamni fa lañuy nassé ak difa noccé
8: ñi nga xam ño jité tay té yarum réew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité buñu jé xulo rek mana ñi top seen gënaaw xulo leen di yom ndax am fuñ ko ma soxne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gënaaw non la seen bir di mel loolu limi tektal rek moy ñom ñi ñuy doxé rek da fay fën ci bir askan kon nak bëggoon nañ ñom tam buñu leen gisé fa ñuy taxaw muy assemblée nationale muy fa ñuy taxaw fa ñuy dajé ñom di fa waxtaan mbir ñi fexé ba la fay génné don loxo da fay soxat jamm diko da fay jëmbat jamm bonam diko soxat lolu moy tax ñu mëna avancer jëm ci kanam
7: sëriñ bi ana yatt yo gis yo xamni bala mëna am ci mrew jamm dafa am
8: développement bla ñu ko mëna waxtane jamm da fay am jamm yalla bala mëna am jamm da fay am dox jëm ci kanam bala mëna am jamm da fay am kon buñu talé leneen lu jamm rek da fekk jamm am kon nak liggéey la bokk ñun ñëpp ñoo ci wara bokk liggéey di leen ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yëngutu ci radio bi suñu borom barké seen liggéey agalé ko fi sëriñ bi bëgguma ag fa den dajé ci ngeureumul yalla ak ngeureumul serigne mi assalamu alaykum wa rahmatullah
7: jerejeuf serigne fallou boussassane jerejeuf mbokk juliti jerejeuf mbokk talibé yi li modi jamu ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nako yalla defal mom jamu ji nga xamni mom la radio bi di woté té modi bak bi di
9: jamu bi woté jappelenti ak wolum tuddu andak yakkar
10: jant bfm
7: yalla nako yalla defal barké cheikhoul khadim barké cheikhoul khadim
11: Alhamdulillah sirdana wa dai wa mursil sibal wa dawai
12: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki mang len di nuyu di len share ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtan ak yeen nak waxtan wo xamne dana len amal njariñ bu baakha baax rawati nak gor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé gor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol ba nar tass seen kër motax ñu gëssu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultat
10: bo xeye delo ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gorpir 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal delo ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yépp da fay bokku ci li joxé hernie discale kep ko xamne am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf etage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ko amé hernie

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leggete yow ma xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga deg ci so leggete yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxey jëm ci jakka ja ak pend xare neena ak pend sawara mu ñu amé
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci turwa un nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako am na fi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bamel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fas ci wara farlu
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: seigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom ci rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom

0: suntude la ba tey 628 1337 bisimilah.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Mbaye Kassé na nga def.
0: Jërëjëf, ñu lay ziar ba Serigne Pape.
1: Serigne Pape, ndam Serigne Thiam.
0: Ndongol Serigne Cheikh Diao Mansour.
1: Ah, na nga ziar.
0: Aha.
1: Na nga ziar.
0: Ndey sa jërëjëf.
1: Na ziar yi ñep.
0: Aha.
1: Ziar Serigne Cheikh Cissé.
0: Serigne Cheikh Cissé, aha.
1: Ziar Baye Balla Dieng.
0: Baye Balla Dieng.
1: Ziar Baye Mam Dieng.
0: Baye Mam Diouba, aha.
1: Ziar Baye Ibra Diop, ci Ndindi.
0: Baye Ibra Diop ci Ndindi, aha.
1: Diko ziar bokk ci dooro xol rek.
0: Aha.
1: Ni waccé sama dal dar ko do.
0: Aha.
1: Ta ko ngi ko.
0: Inshallah.
1: Dela ko mayo mom.
0: Jerejef.
1: Jerejef.
0: Jerejef Serigne

0: badjan mang la ci ziara bu baakha ba badjanu mi jax ci keurale
1: wala wal mi dem na fu ne ngandi ci bu day dalale min nangong ni gan ci dute serigne saliwou da fay dimbele
0: yalla nango yalla fayal
1: am jannatul mawla
0: ko koy sona.

0: jërëjëf mbokk yi ñu and ak yenn ba léegi ci 95.2 que programme radio Jante Bi FM way réseau DTL nongali Moustapha Coly ci kaddu yi mbokk yi assalamu alaykum xam ngeen ni bo leen déggé khassida bi nga xamné mom moy daw dalen di fatali sen émission Ashifa mi nga xamné mom lañu amal talata bu jot ci waxtu wi ñu and ci ak docteur Souleymane Coly Cheikh Souleymane Coly ci waxtaan yu am solo yo xamné mu ngi koy amal ci ay li nga xamné mo jëm ci wërgu yaram wërgu yaram nak buñ ko waxé bok na ci nit ki li nga xamné nak mo nek ci yaramam waye bok na ci xélam nu muy comporté wo bok na ci ni muy jëfé ak askan wi société bi wërgu yaram ci fép ci bép fann ndax dafa am solo li nak nga xamné modi émission Ashifa nuñ leen ko waxé sank ci annonce bi émission la bo xamné da leen di dimbali ci li nga xamné nak modi saytu sen wërgu yaram mëna ar sen bop waye tamit fexé ba bo leen amé jafé jafé ngeen xam fan ngeen di jëm fan ngeen di tek sen tank be li nga xamné nak mo leen dal mëna oyof bala mo gëna doy war ci yow ci nit ki mbokki tay dañu wara amal ben émission bo xamné dañ koy jëmal ci secourisme secourisme nak xamna buñ ko doon wax ci wolof modi dimbali nit ki wala ñew ar doomu adama gi ci jamono ji nga xamne mu ngi nek ci jafé jafé nak mo xam ci numu ko dikké mo xam accident la ci tali mo xam auto lal ko wala charrette lal ko wala moto lal ko wala sax mu nek nit ko xamne don na dox ba jekki jekki daanu fekk mu nekkon di dox nek ci bir marché ñu jekki jekki ñu ne da daanu dafa def malaise bok na sax ci nit ko xamne mu ngi nek en état wala mu nek ci yenen fann mu am ay crise d'épilepsie mo xam ko xamne dafa am asthme premier soin yi nga xamne mom nga ko wara def dimbaliko bala muy loru yoy yep xeyna dinañ ci ñew inshallah waxtane ko ak docteur Cheikh Souleymane Coly ba ñen ñi sax nu ñi ar seni keur ci walu bu fekke lak dafa am surtout ci gaz bu tak wala diwlin bu tak legi legi ñuy jangale ni ñu koy defé waye mbirum comportement la ndax amna ño xamne buñu gisé dara rek bu len uppé doole rek dañuy daw genn yefi doy war yoy yeb dinañ ci ñew ndax mbirum comportement ci la bok nit da fay and ak dal ak sérénité ngir mëna def li nga xamne mom la jang wala mom lañ ko jangal kon loolu le docteur di def say bu gisé lo xamne dafa doy war ci nit ki limi ñëk def moy dal ba fexé ba ki nga xamne moy ki di faju ci mu mëna dalal xélam and ak mom ngir mu mën ko faj kon secourisme lu am solo la ku ci nek war nga ko meuna jang wala meuna xam nu ñukoy doxale nu ñukoy defé ngir meuna dimbali sa wa keur wala dimbali nit ko xamne xeyna sori na la nga fekke mu nek ci tolof tolof wala ci wirgu yaramum xaw sutante kon mbokk yi dañuy jox kaddu gi serigne cheikh souleymane coly ndax ñu ñew ci waxtaan wi ñu jox ko mu nuyo assalamu alaykum cheikh souleymane
1: alaykum assalam Moustapha ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax baax di la nan namo na la lol ndax émission bi xawna ya gëjé wa ñi ngi ziar ki nga xamné aussi moy kilifa dekk bi di Seigne Moustapha Bachir diko jox wacc wayam di ziar Seigne Amdi Khalifal momit diko jox wacc wayam di ziar Seigne Cheikh Aliou mi nga xamné moy kilifa radio bi di kilifa dekk bi diko jox wacc wayam momit tamit di ziar Seigne Ablaye Sam mi nekk ci technique bi di ziar bolem auditeur yi fu ñuy déggé rek suñu confrère mo xam pharmacien yi mo xam médecin yi ñom ñep ñi ngi leen di nuyu di leen ziar dekkando yek yep ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wacc way di profiter di leen ndokel ci bës bi ñu genn muy bësu tabaski bi di leen balu ax bu baax baax baax di leen bal di ñaan suñu borom jéggal ñun ñi téwé déwén yu bari bari bari bari rek ak ay señ Moustapha kon ñi déllu la kaddu bi rek
0: jërëjëf merci Cheikh Souleymane di nuyu itam mbolem ñi nga xamné ay docteur lañu té ñu jaar fi ay docteur pharmacien ak ñi nga xamné nak ay docteur lañ ci seen liggéey généraliste mo xam ñi nga xamné jot nañ leen fi invité ñom ñep di leen sargal bu baaxa baax ñom itam ndokel leen ndax ñom itam japp nañ ci liggéey bi def nañ lu am solo tay nak comme ni mako waxé dañu wara waxtané secourisme secourisme dafa am solo ci suñu dundu

0: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi. Garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole
1: soxna leen
0: lol ba nara tass seen kër motax ñu geustu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou mën nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret bu dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu di ko sentir
1: bu la dalé
0: jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam ne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di met di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele yi bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so ligate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rwa un nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul lacc bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ci wara fas
1: wajadu suriya ila rahmani al malik rahim zil asmani
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tek ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom

0: ay ci ma dalal ki ci téléphone bi. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Sëñ Cheikh.
1: Sëñ Cheikh Mbakelo sama xarit.
0: Waaw jërëjëf Sëñ Cheikh Cissé.
1: Maa ngi lay siyaare di la bégge.
0: Jërëjëf waay.
1: Maa ngi ñaan nga may ma Sëñ Abdoulaye Hadj Diouf natoo di Kerkeraan.
0: Waaw waaw incha allah.
1: Maa ngi ci siyaare Sëñ Khadim Sow ak Ablaye Sambo.
0: Waaw.
1: Si siyaare sama baay booy bu baax a baax si condition daara ji loox muy Baye Balla Diang.
0: Baye Balla waaw ndeysaan.
1: Di ko may Pape Dubou dong si Yaa Diaw Mansour.
0: Dëgg la.
1: Ak Baye Diagne Fama.
0: Waaw.
1: Di ko may soxna Ndongoy Fekk sama jigéen bu baax si magasin Baghdad yi. Yor ko bitik. Sëñ bi namu naa la de.
0: Jërëjëf waay maa raw.
1: Ana waa Njambour.
0: Ñii fi ñëpp a ngi si jàmm.
1: Saaxaar mi daanu la.
0: Déedéet ëpp naa def de.
1: Ah si yàlla daan na la de. Ablaye nee na daan na la de.
0: Ablaye de moom la daan.
1: Namu naa la de sëñ bi.
0: Waaw maa la raw.
1: Maa lay ñaanal gudd fan ak wér gi yaram.
0: Amin yaa rabbi alamina.
1: Waaw. Jërëjëf. Si mbàkkam suñ ellu yàlla na ko suñ borom yàggal te wéral.
0: Allahumma amin yaa rabbi.
1: Seen kilifa bu baax boobu.
0: Wallaay ndeysaan.
1: Royu kaay la de.
0: Dëgg la de. Jërëjëf. Aïcha ñu ngi koy gërëm bu baax te di ko jaajëfal moom Sëñ Cheikh Cissé Talibé Serigne si dim boobu ci daanu Touba Baghdad la ñuy wétaliko cantak ngërëm ñal na ko yal na ko yàlla defal taw fe jërëjëf Cissé bég nañ bu baax Aïcha 88 428 06 06

0: Aïdja, salam alaikum. Wow. Allô? Wow, wow.
1: Khadim
0: Sow, wow.
1: Ak Ablaye Sambu. Ak Sidi Sen gëna ko de mom ba na lay animer leg gëna wor ci animation de
0: suba inshallah suba
1: ci banar
0: 10h
1: tam mo na ko de gëna tour animation
0: waaw da ko wone gëna
1: da na ko def guddigi alhamis way leg da me da ko baye
0: nga da gënno na xamna suba inshallah 10h
1: alhamis guddigi mi ngi koy defal
0: ak jerejeuf aïcha

0: sokala me miria amon ti baa mirum seringa wan way fi badin tal borom mu ci gagnuna ayo ba sax ya ko da xato di wat ni ko ba te tewu ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko ni'mal abdu setal madan yal madan ci fen ñu boole ko ki gayne yow ko ci ken gayne ya fab di mar yaram mo muy re ñu bar ko jangal sare fay waré nun ya ko japp far ji mam je yari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne
1: ñeñ
0: ak solo so xalame mam sunu ibrahima bam la ta am khalila khalima nonam yeg yene nañ ko muy bay fi la bañ yalla rendi loko ismaila ñu delu talal ko banat namru sa def ko ci bir yalla ci rasulum sa setal ma yonen bañu na yaquba gumbana ay addi palam tu ne ba da ci moy ron kan dina bo yusufa sanko ba fum jekki saxo aya safa do xale me yusufa ak mbokam ya delo xalam ka somba ak tumam ya do to ragal kudul ilahin nasi do yoxe xet ngir xam xanasi natu julit dayo ko ay maqama ba muy sepiya fi rog bi sub qiyama nabadi ker kerani lawliyay weddi lajal khairul anbiyay mas nañu ko genn mu dem ban jaran yu di ko sanni do kena day jabaran non ya ko genn makka ngir bandine bi sirabi la dem madine fanana ci mu xunti fanana ci doj andak ababakar lu nek ñuy daj fam nañ ko tabal ko ci bir sarwan jox nañ ko toke tewu ko day keman kérok la yalla wacce saru nasi ak falaxi mo ci ko khairun nasi du kérok la yalla daane kifar yekkat l'islam lola day nati tar xana xamodi mo xana dunya xana xamoni mo ci ñun mu'minin wajnatul kafir ñi ñaar du mané dogal bu am yalla ko def te xamna
2: ay jërëjëf ñi gërëm bu baax serigne abdullah diouf na todi ker 40 don ci bégal bu baax nga xamné mom modi serigne cheikh cheikh talibé serigne sidi mom cheikh abdul khadir mbacké mo fi jaru dou ko dégg ak bolem ñi nga xamné ñi ngi bëggé serigne abdullah diouf don ci nuyu baax mom itam serigne jaay diouf ci diwanu sam jërëjëf ñaan ak cheikh nambaccu gu ngeet mom itam wu yaand ak ñun ci li nga xamné mom modi jotaay bi waye itam bégal ci bolem ñi nga xamné ñu ngi koy bané xoo te yaand ak ñun li nga xamné mom modi réseau DTL 88 428 06 06

mang ci ziar seigne abdoutine fofu ci diwanu touba aliya ak mbollem sa pey seigne cheikh namba djep seigne goro djep jannatul mahwa momi tam fatou ngoti ñing ko ci bëggel bu baax jere djef yalla nako yalla defal guddii jamm ak salam.